uhleli nosiyabo ngamjwaha sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi. Uhleli nosiyabo ngamjwaha sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi. Night shift 12 to 3 kuyizwi lomzansi.

Isikhathi ke njengamanje ke 3:48 kulona izulu mzansi kuna 0. Bengise ngibongile kusiyabonga mjwara, yes. A drive ephikelele emlazi. Esilazini. Baphila bonke abasakazi. Uyaphila isithombe sasele. Yaze kusevukile uthunga amacansi nge njengamanje. Ephela umdayiso wamacansi lo. Uyena mawulobola awu. Mawuhambisa izibizo awu. Yaphila umagaye. Yabonga kakhulu unkabi yami magaye. Awupheka izitha madoda. Awu suwani madoda. Petzondi Olompolo uyaphila ulakhe inkosi umphazima uyaphila uMaxoli uantu wabantwana anti Maxoli mshana mike lo baphile nje bonke abasakazi bange weekend baphile nje niphile bafowethu ngiyazi ukuthi benibambile niphile bafowethu niphile lingenibale nonke ngashonela ngama nganibala olobilobi omsajeru da icebreaker.

verse 18. Ngizofunda nje le ngcenyana le engifisa ukuthi ngikhulume ngayo namhlanje. Kufundeka kanje: kepha khulani emseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Cela ukuyiphinda incwadi yethu, tholakala kwincwadi kaPetro, 2 Peter chapter 3 verse 18. Angiphinde ngoba ile ngcenyana engifisa ukukhuluma ngayo. Kepha khulani emseni nasekwazini inkosi nomsindisi wethu uJesu. Namhlanje ekseni kumhla ka 21 bengifisa ukukhuluma ngento ebizwa ngegrowth. Ngifisa ukukhuluma ngokukhula. Kukwicebo likaNkulunkulu ukusibona sikhula. UNkulunkulu akakujabuleli ukuthi ezimpilweni zethu sibe sendaweni eyodwa. Kakhulukazi laba basuke sebemamukela uJesu, uNkulunkulu akakuthokozela ukuthi umukele uJesu kodwa futhi impilo yakhe iqhubeke ifane nangesikhathi ungakamemukeli. Ngivumele namhlanje ekuseni mlalele ekhaya ngithi ukukhuluma kancane ngokukhula. Sometimes ukukhula abantu bakufuna ngendlela abathanda ngayo. Ukukhula akukho kwi-comfort zone. Ukukhula akukho kwi-comfort zone. Uma ngabe uthatha imbewu uyibeka phezu kwetafula bese uthatha enye imbewu uyigqiba emhlabathini, uyivalele emhlabathini, bese uyinikeza isikhathi esigama ngangesonto noma isikhathi sigama ngangenyanga, bese uyahamba uyobheka imbewu le oyibeke phezu kwetafula ukuthi izobe inamiphi imphumela. Bese futhi uyahamba uyobheka le mbewu oyithathe wayivalela wayicindezela ngomhlabathi ukuthi izobe inayiphi imphumela. Le mbewu oyibeke phezu kwetafula uzothi mawufika uzoyibheka uzothola ukuthi ama result ayo ayafana nangesikhathi uyibeka. Lesi simo oyibeke iyiso uzophinde uyifice isimo eyiso. Angikhathali noma imbewu kabhontshisi noma ngabe imbewu ye-aphula noma ngabe luphi uhlobo lwe-seed, kodwa le oyifake ngaphansi kwenhlabathi wayicindezela lapha ngaphansi kwenhlabathi ithola i-heat, ithola ukucindezelwa umhlabathi, emva kwesikhathi bese ibonakala iqhuma iveza isitshalo noma isithombo esivela ngaphezu komhlabathi. Kudalwe yini lokho? Kudalwe yipressure noma yincindezi yokucindezelwa umhlabathi, yasiqhuma yathola amandla okuvela nokuthi ibonakale ukuthi imbewu nokuthi ibonakale ukuthi capable ukwenzane noma ukuthelani. Ngivumele namhlanje ngikhulume ngokukhula. Ngiyazi ukuthi kunesimo odlula kuso, kodwa namhlanje kwincwadi kaPetro ithi khulani emseni nasekwazini enkosini umsindisi wethu uJesu Kristu. Izwakala ilula nje mayithi asikhule emseni, izwakala ilula nje.

basho lutho abantu. Uzoke wakhumuzi kube khona abawuncomayo, kube khona abangasho lutho. Abanye labo bukade ubalindele ukuthi ulindele besho ngoba mhlawumbe usondelene nabo ukuthi hawubekuncome bevele bengasho lutho. Abanye baney'nkinga zabo zokungakhuli kwabo zomona wabo bevele ulinyazwe nje yilokho ukuthi hawusibani bani angasasho lutho, kulungile ilungelo lakhe. Khula ufike to a point la ungalindeli ngisho khona ukunconywa. Uthenga imoto bengasho lutho. Uthola umsebenzi omuhle bengasho lutho. Even kwifamily phakathi emndenini bengasho lutho, wenza into enhle beyithulele nje. Kodwa ngingakulimazi lokho. Grow up, khula. Khula. Uyazi sengizoqeda sengivala. Uyazi nalento yokukhuluma ngamagama abantu, okuba umuntu ohleba ngamagama abantu, ongakhuluma izinto ezipositive ngabantu, njalo ukhulume ngamagama abantu, iyiphathi yokungakhuli. Ingxenye yokungakhuli. Ingxenye yokungakhuli. Le nto yokukhuluma kabi ngabantu. Hey, hayi usibani bani, awuthwele. Hayi usibani bani. Le nto yokungavumi ukwamukela ukuthi abanye abantu banazo izinto ezinhle futhi ba-capable, uNkulunkulu babusisile. Le nto yokungamukeli yokungakhuli ithwela impilo yakhe izoba into engayindawo. Ngoba wena ayikho into positive oyikhuluma unoyicabangayo, kunalokhu uyacriticize nje. Uyacriticize, ukucriticize njalo ungakhi kuyiphathi yokungakhuli. Kunabantu impilo yabo abaphilela nje ukuthikha iy'mpilo zabanye abantu. Ayikho enye into abayenzayo impilo, bathikha nje iy'mpilo zabanye abantu. Ibona abazi ukuthi ubani ujona nobani, ubani uthwele, ubani wadlisa bani, bathikha nje iy'mpilo zabantu. Ubani akafanelene nobani, ubani wayengaze athande nobani, akamfanele ubani. Hey, wabafowethu, kuyingxenye yokungakhuli futhi umuntu onjalo ngeke aze aye phambili empilweni. Please grow up. Zama ngayo yonke indlela to grow up. Zama ngayo yonke indlela. Nakho nje lokhu ukurealize ukuthi njengoba ngidlula kule ncindezi okusho ukuthi uNkulunkulu kunento enkulu angibekele yona, kuwukukhula lokho. Kuwukukhula lokho. Grow up. Khula. Grow up. Izinto eziningi ezonakela empilweni yethu zilinyazwe ukuthi besingakhulile. So amaphutha esidlule kuwo, ukuhlakanipha komuntu. Okay, angisho kanje, ukuhlakanipha komuntu noma ubuhlakani bomuntu abubonakali ngamaphutha awenzile, kodwa bubonakala ngokuthi amaphutha awenzile ufundeni kuwo. Ayike ngathi izwakala kahle ke manje. Vele umuntu ukhula ngamaphutha. Vele umuntu ukhula ngamaphutha. Kodwa amaphutha esidlule kuwo ngabe asenze njani? Sikhulile yini noma sikhona isifundo esisitholile kumaphutha esidlule kuwo? Namhlanje usuyazi ukuthi lento yobungani kufuneka ihambe igcine iphi, ngoba abanye abantu abakhulanga emaphutheni balinyazwa abangani. Njalo wena uma uthola umngani uya 100% kuye, umtshele zonke izinto zakho, umtshele zonke.

even ikomiti. Sishawe yini ungakhuli. Kanti kunezinye izinto ebesizokwazi ukuyigwema before zifike in public. Thina sikhule nje emakhaya kunezinye izinto okuthiwa uyabona ke lokho ungakukhulumi ngaphandle. Sikhule nje kanjalo. Athi umzali umuke ngezwa ngayizwa lento uyayibona ufana nobani. So leyo nto ke ibisikhulisa yenza ukuthi mo ukhula wazi ukuthi kunezinto oyixoxayo kunezinto ongayixoxi. Kunezinto engayikhuluma kunezinto engengiyikhulumi. So now usofundile ke manje ukuthi lento yobungani ihamba igcine phi. Hayi ukuthi umngani akekho. Umngani ukhona. Kodwa kufuna kube nama boundaries. Izimo mazikushaya kufanele zikukhulise zazi ukuthi lobu ubungani mina buhamba bugcine phi ubungani. Iziphi izinto engiyikhuluma nomngani ngikhuluma ngigcine phi nomngani. Ayi siphila kwiintsuku zokugcina. La khona sizwa ngisho amahlazo ebesazi ukuthi awakhulunywa, siwabona ekukhulunywa in public. Ngenxa ukuthi abantu balahlekelwe yilento ebizwa nge-growth ukukhula. Ukukhula. Ukukhula. Ukukhula. Even la okhonza khona awuhamba ukukhuluma yila okhonza khona isekhaya kini mhlawumbe semsebenzini kunezinto nje zasemsebenzini ekufuna kayiphelele emsebenzini kunezinto zasekhaya ekufuna kayiphelele ekhaya. Silinyazwe ungafuni ukukhula. Kodwa uthi la kwincwadi kaPetro uthi ewe bafowethu khulani emseni. Khulani emseni. Nikhule nasekumazini. Khulani emseni, nikhule nasekumazini. Uyayizwa ke lapha ekumazini yena uJesu umsindisi. Ay. So, uma ngabe uthi uyikholwa, ungalifundi iBhayibheli. Ungathandazi. Ungalaleli inkulumo ezizo qeqesha ingqondo yakho kwigrowth. Yingakho sizobona nabantu ebesicabanga ukuthi bakhulile abanye bangabaholi bese ubona ukuthi ay bengithi umfundisi ubani ukhulile kodwa ay yini akakhule ezwini akakhule emthandazweni ngoba izwi liyasigayida nokulalela izinkulumo zabantu abayizinjula buchopho kuqeqesha ingqondo yakho. Uyabona nje lo live wami ukuba bekuwenhlamba kube bemthuka inhlamba kulo live lo ngabe bako 4000 abantu abangibukayo ukube nje bengithuka inhlamba la ngibhizi ngithuka abantu nenhlamba ngibafaka ngaphansi ngibafaka ngaphezulu ukube lo live wami ubunenhlamba ngabuko 4000 kodwa ngoba ulive wami ukhuluma ngegrowth ngokukhula uku 180 ukube lo live wami bekowenhlamba kunabantu abangena ko live belalele nje umuntu ethuka abantu ilanga lonke ethuka abantu kuze kushone ilanga ethuka abantu kube mnandi lokho nje ukuthi ungene ku live wenhlamba kube mnandi khona lokho. Ukube nje lo live lo bekuwenhlamba lo live engiwenze la

0: 08060 480 7164. Please grow up. Ngiyacela ukuthi ukhule. Uyazi lento yokukhula yenza kwesinye isikhathi ukubona ukuthi uyazi ukuthi ngesikhathi umuntu eseyinsizo ubehle nyuka ebabhizi ayikho nenkonzo bengikade ngingayihambi. O626 bebaziwa yimi. Kodwa uyazi kuyazenzakalela nje. Usuke uhlala ekhaya nje, uhlala ilanga lonke nje. Uvuka uround umuzi. Uhlale ney'ngane zikujombe. Ulokhu u-oda nje u-oditiye lapha ekhishini, utitiye. Uthi juicy. Uyabona nje lento yokukhula mfowethu eyinkinga yabebo. Kunemcimbi ngisho eminye othola ukuthi awusayihambi ngenxa nje yokukhula. Ukukhula kukwenze ukhethe even nohlobo lwemcimbi. Kunemcimbi nje ongasatholakali kuyo. Hayi ngobani ukukhula. Izinga nje okulo alisakuvumeli yabona kunezinga okulo. Angikhulumi ngempakamo mina, ngikhuluma ngokwezinga elithize lokucabanga. Usezwini lomzansi sawubona.
1: Mabhebo omkhulu, ndoda enkulu yasekhaya ezilini.
0: Gogosh.
1: Awu gebo.
0: Gogosh.
1: Sibonga ukuthi magebe uthe ekuseni abantu babakhule bangahlali bebancane isikhathi esiningi. Sibonga kakhulu geba ngisho eteksini la eshayela umdumo. Sibonga njengembangalisilawu ngentshumayelo yakho yasekuseni magebe.
0: Ah, siyabankulu gogosi.
1: Nabazukulu bami bayabonga uMandla noSamkelo bathi babonga kakhulu bakulalelile ekuseni. Ukhuluma ngokukhula magebe uthi asikhule.
0: Ah, siyabankulu gogosi.
1: Siyabonga kakhulu ugebe.
0: Awusigasho sonke emakhaya. Mkhulu! Mola sabona izulu mzansi.
2: Indaba ezitsha amageba.
0: Inkosi ilungile, ngikhuluma nobani kuphi?
2: Hawu wena baba. Hawu baba. Yazi, khona into eshintshile ngempilo yami nobaba wakwami. Hawu wena, zukuleli phezulu amageba.
0: Siyabonga mama, siyabonga.
2: UJehova phakamise inkosi yami yomusa. Ungithathe nami la ngikhona la ngihleli. Ungiphakamise uphakame nami baba.
0: Ah, siyabonga kakhulu mama, inkosi ilungile. Uyabona nje emokhula uyazi nalapha ezitolo lezi ama supermarket. Uyazi awusaphambani nocash. Ama ucash ubona ukuthi ngathi ikhanda lakhe alisebenzi kahle. Ngiyaxolisa ukuba kanjalo. Kodwa mawubona ngathi uthanda ukuqhokaza lo. Wena uvela ukhetha ukuthula uthi okay, niyaqhokaza, all right. Awume mina ngingayi la yakhona. Ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi umdala, umama noma ubaba usuyampongoloza lapha esitolo, ulwa nokhesha, ubiza i-manager. Uyazi kunento nje kufuneka nje kwenkathi ube nendlela nje. Mona sawubona izulu mzansi.
3: Okay, bye.
0: Inkosi ilungile, ngikhuluma nobani kuphi?
3: Jesus.
0: Oh, Jesus.
3: Eyo, yankulu indaba, mhlonishwa, yankulu indaba, hey.

0: Mano noma ukuthi awukukhuluma ukuthi umfoka mbatha madodo shando uyaphila uthisha umbatha uma ukuthi ufundisa lapha kamashi kabe yamadoda inike inkosi mano sobona izwi lomzansi
1: mukhulu yesa beka wethembekile oh ha Haleluya. Hey, sisho njalo.
0: Sisho njalo.
1: Hayi yakhuluma baba Magheba. Hayi umuntu akakhulu. Yazi khona lesisho mina engasithandi ukuthola isimemo siyahlonishwa. Hayi uNkulunkulu wangikhipha ngaphuma emcimbini. Mina bengunomcimbi mengakafiki uqinoqino. Hayi banza. Mase uba nomama abakukhulisayo njengomama uzalela umphongolo othenjiwe omama Ntombela kaSingi ibonga labo mama ngikhule nje ibona uhambe kahle musehamba gebe gebe
0: sebo ngikhuluma ngiqinisa simlambo mamncane wami lo hey mama nami nginawo ma Nkosi yami nami nginawo ma mona sabon
2: kumakhelwani njani
0: siyaphila njani
2: Kapheni kukhuluma noGermane lamhlasini area 2.
0: Hey, makhelwane right mfethu.
2: Hawu ngirathi mnganami.
0: Nazoke Germane.
2: Hawu ngirathi mfethu. Uhlele ukusuka basibonane.
0: Hayi kuzokwenzeka Germane wakwethu wena.
2: Sho ngiyabonga. Wamkhala.

0: Hallelujah. 544. Mosana vhumsazi wako sawubona izwi lo mzansi. Ikhehla lakaZulu bathi nyanga kodwa ngelaphi ngamathambo. Elapho ngomoya wasezulwini. Ibrush. Sanibona nexen mono.
1: Khula khula ndabezini.
0: Khula mfowethu khula.
1: Ah ngoba mfowethu kungakhuli kumhlungu ndabezitha ngoba ngisemakhaya nje makhaya akhiwe. Ubakashile. Ufika ubona ukuthi akukhuliwe la. Ngoba ndanedithi amafaki longisa iy'nto ey'qondene nekhaya, into ey'qondene nabantwana nani nani. Oyedwa ngoba kakhulile uhlale ethi angikwazi ukukhuluma mina. Kodwa ngamsuka ngithi i-social media yokhuluma ngayo nemishado yabantu edihlika nabantu abangafanelele uyena phambili. Nakhona lo othandweni makhela uthole ukuthi abantu bangena.
0: Awu i-exekhuluphele madoda ishonaphi? Ishonaphi i-exekhuluphele? Hhayi angazi ke ishonephi i-exekhuluphele. Awunxese we-exekhuluphele angazi kwenzakaleni. Modo sawubona izwi lomzansi.
2: Hawu makhebe omuhle.
0: Inkosi ilungile ngikhuluma nobani kuphi?
2: Ngiyabonga uthena gamanda la emolweni. Ngibonga izwi laphetho. Nawe walinanela baba uma uthi asikhule.
0: Amen.
2: Yazi khona ukukhula uthi umama ungakhuli. Sekunemicimbi manje ekufanele singayihambi. Uze uthi ukhulile athi umuntu ukhulile. Yazi ziningi izinto zokukhuluma ngetiye ngathi ukhuluma njalo. Kuyimanje nje uma ngiqedele ngathi sengifuna itiye. Ayikho into engiyifunayo. Siyabonga uhambe kahle baba endleleni yonke. Uthole umama ekhiphe ifoni kodwa uthi ukhulisa. Hayi bo into ezenjani manje. Nasenkonzweni umuntu uyambona ukhiphe ifoni. Ngiyabonga amen baba.

oyibonayo bese ke uthatha isikhatsi sakho usuku nje ubonge namhlanje namhlanje engazokuthi nasemthandazweni yakho ongayenza ungangacela lutho kodwa ubonge nje emthandazweni yakho yenzayo namhlanje udlize nje ngeinto eziningi eyimangalisayo nazo nje kuphileni kwakho yes lokho ke kuyahamba khambe kuyothinta uma ubheka impilo yakho kusukela ukukhula kuze kuzoba imanje ukuthi hey yas ngiyabona nje ukuthi inkosi inhle bese ke uyidlulisela ukuzibongela na njengoba ke kwi gratitude day namhlanje okunye ke futhi okubaluleke kakhulu ziningi indlela zahlukahlukene ongabonga ngazo ngalolu suku lokubonga lomhlaba kuhlanganisa nje ukuthi ubonge ngokuthi usuvukile namhlanje njoba nje kumsomluku uyaphila ujabulela lolu suku olusha inkosi ekunikeze lona kunezinto eziningi ekufanele ukuthi ungakwazi ukuthi uzibonge empilweni yakho uma ngabe mhlambe kucaca ukuthi uyasebenza ungambonga uNkulunkulu nangawo nje umsebenzi wakho umbonge nangabantwana ubonge nangompheme yes ngoba esikhathini esiningi yazo umbonge nangempilo nje ngoba esikhathini esiningi sivame ukuthatha impilo yethu kalula ya kanti lokhu kungenye izinto ezibaluleke kakhulu ekufanele ukuba uyazise nje empilweni yakho ungabonga nje ukuthi inkosi ngiyabonga kuba ngiyaphila noma ngabe kuthiwa ke kukhona izinto osayifisa kakhulu mhlambe ubala ukuthi kuncane kakhulu ukujabula empilweni yakho kuneyinyembezi mawubheka nje impilo yakho kodwa umbonge nje uThixo ngokuphila ukuthi uyazi ngiyaphila ehe uyibonge nje inkosi ngoba nombani unasizathu sokuzibongela bongena ngomsebenzi wakho osebenzayo nokuthi nje uyakwazi ukuthi wondle abantwana bakho ondle umndeni wakho kunabantu okwazi ukubaphilisa ngalomsebenzi ubonge nje naloko okuncane mhlawumbe nebusiness lakho lenzayo uyayidayisela ekhaya uyadayisela udayisa khona ubonge nje uNkulunkulu ukuthi uyakwazi ukwenza kwenzeke loko okwenzayo uzokwazi ukuphilisa umndeni wakho mhlawumbe ithalente lakho uNkulunkulu akuphele ona okwazi ukuthi uyiphilise ngalo wakha loko kwakhaya ukudayisela abantu bakwazi ukuthi abantu balethe imali okwazi ukuthi uphile ukwazi nokhokhela ikweletu ubonge nanokuthi uyakwazi nje ukuyikhokhela ikweletu ayikho into eyinkinga njengesikweletu ubonge nje nanokuthi yazi ngiyakwazi nokhokhela ikweletu zami naloko kuyinto ongayibonga kakhulu inkosi nangayo ukuthi uyakwazi ngoba kuyinkinga kakhulu ukuba neyikweletu ngiyazi ukuthi njengoba sikhuluma nje abanye bathu esinde enye izinto engixakanisile leyo empilweni yami njengamanje ngibona ngithi ngiyaphambila kiyeki nazi izikweletu zikhona zihlasele kodwa unasizathu sokuthi uyibonge inkosi namhlanje kulolu soko emkhulekweni yakho yenzayo kwande lokubonga nje bonga ngisho into ezincane bonga abantwana bayakwazi ukwesikoleni bonga ngisho shelter ukuthi une shelter abanye bengenayo kuningi kakhulu ngasokubonga sameke sobheka ukuthi banozalwayo sisekhona lapha ekutheni siqalaza abazalwa namhlanje bakhona abazalwa mhla ka 21 September abathi ke siyafisa ukudlulisa le ilokotho kwabazalwa bethu inombolo lami 0638208448 mawufuna ukungifonela uthi 0604807164 sicela ukuthi ubani ozalwayo namhlanje

0: ilizwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Uyaphila kodwa?
2: Ngiyaphila.
1: Injani ntombazana, khamba kahle?
2: Oh, uyaphila ntombazana. Nina niyaphila?
1: Hayi, asolutho. Sigcwele ukuzibongela
2: nje. Ah, siyabonga.
1: Namhlanje usuku lokuzibongela nje. Ubonga ungaceli lutho.
2: Yabo.
1: Vele fike uyibongele nje.
2: Koningi nokuzala.
1: Noma uyenkosini futhi baba ngiyabonga.
2: Siyabonga.
1: Suku luhle kakhulu. Uhambe kahle ngempela sonto?
2: Oh, hayi shembu isaphila phela.
1: Impela sonto ihambe kahle kodwa.
2: Yeah.
1: Bukuphi le impela sonto?
2: Hayi bese sontweni
1: wasiyana. Oh, bese kwenzweni izolo.
2: Konzo gqabela isonto.
1: Benilabi?
2: Ngomgqibelo besine Bible study, so ngesonto besikhonza.
1: Benikhonza. Nikhonzela kuphi manje?
2: KwaNdengezi.
1: Oh, lapha KwaNdengezi. Oh,
2: Power of Praise.
1: Oh, yes. Siyabonga kakhulu ntombi cha. Hayi, nathi besibambe ngapha emtuba izolo. Sibambe ngapha emtuba. Hey, bakithi. Ngomgqibelo sibambe ngapha Eastern Cape.
2: Emontfre. Le njani imvula mgqibela?
1: Hayi hayi
2: nomakhaza.
1: Bekubanda kakhulu ngale. Noma ningananga kakhulu ngale ngomgqibelo kodwa bekubanda kakhulu.
2: Emakhaza.
1: Uyabona ukuthi lalela denile ebusuku. Kodwa cha bandla ayi endleleni sahamba kahle kakhulu.
2: Ngoba nabuya niphephile.
1: Sahamba sabuya nje siphephile yasithwala inkosi nayizolo yasithwala futhi. Siyemtuba saphendi inkosi yabuya nathi. Kwahamba kahle kakhulu. Uyazi ukuthi into engifike ngayibuka lapha eMontfre. Ngifike ngabuka le ndaba ukuthi abantu bakhona bayabingelela. Yabona into yokubingelela ibaluleke kakhulu kubantu bakhona. Futhi yabona bekubingelela ungazuthuke kakhulukazi nje musuka ngapha ngakuthina ngoba ngapha ngakuthina sekujwayelekile ukuhlala nomuntu uyithulele nje.
2: Yabo.
1: Yabo. Le nto yokubingelela iya
2: ngokubingelela kanye udlule.
1: Iya ngokuyayehla le nto yokubingelela yabona. Iyayehla. Yabo nobingelele kwenye inkathi ubone ukuthi ugcina icala. Uza ukuthi yabo khonta isho kodwa kumuza ukuthi uthini.
2: Nami ngomunye abanjani sawubona yabo ngidluli yabona singibingelela ngane sengicela icalo ukuthi ngibingelele
1: uyabona uzwe konye umunye ungamuzo nokuthi uthini noma

0: Lagala, ngawe namhlanje ukuthi sikunye nawe ngoba sithi ma wena ukwazi ukwenza kwenzeke shukuthi nomunye nanga kwazi ukwenza kwenzeke. Ngicela ungijikisela nje kancane la. Jikisele nje kanje ngala. Kanjalo ke siyabonga kakhulu. Asiye ke mhlambe siyoqala sibheke ukuthi na njengoba sesikubona manje uSwisi CEO ye Ekaveane Auto Class. Kahle kahle unqobile Mkhwanazi ungubani?
1: Okay, unqobile Mkhwanazi, unqobile ongwanga Mkhwanazi odabuka eMtubatoba. So, odabuka eMtubatoba ilayinza lo lekhona ngakulela khona, ngafunda khona.
0: All right.
1: Nempilo yami futhi yokuqala iqale khona eMtubatoba.
0: Okay.
1: So ngidabuka lapho ke la ngifike nje sekade impilo ngayiqala eMtubatoba.
0: Laphana ke ekhaya ungowesingaki wena ukhuliswa abazali bobabili ugogo khuliswa umalume khuliswa bani?
1: Oh ekhaya ngikhuliswa abazali bobabili ubaba nomama futhi beshadile so lokho kumusa ke sakhula nje ekhaya abazali bekhona ubesethi ke lo munye umzali esehamba kodwa naye uthe meshiya ubaba kwasho ukuthi ushiya vele sesikhulile noma singekho badala ngaleyo ndlela ukuthi kwase kufanelekile ukuthi sengahamba ngoba I last born yasekhaya uyishiye iyenza grade 12 thina washiya sesifanele esithi koma college ngenxa yesimo somnotho ke ekhaya ngebhadi mina ngwes 4
0: okay so, wesine wena
1: ngwes 4 yes
0: oh yeah
1: so ekhaya siqede I first born ne second born I first born ne third born iqede u matric isikanye nami
0: oh yeah
1: so ubaba wasethi ke no ngenxa yamandla angiyazi akwazi ukusasisa esikoleni sonke
0: nganyekani
1: yes so uzoqala ngicacisele ekhathi kwakukhokho enesifasa singakabazi sibazwe manje so waqala ke ngalomdala okusamise lo munye ke wathi ufuna ukulungisa ifundo zakhe mina ngathi hayi kwathiwa angihlale ke mina ngilinde
0: yeah
1: ukuthi kufunde laba abanye bese ngiyaqhubeka
0: okay okay sithathe lapho
1: So ngithe ngisahleli ke nami ngisalindile ke kanti ubaba nezinsuku zakhe zasezimfishane so esezoshona alright ke ngithe mangilinda ke nami ngihlangana nabantu hayi thina siyasebenza sibamba amatohoko obukuphi ngicela ubaba be umuntu oyithanda kakhulu ingane zakhe bengafuni ngane intombazane ukuthi uyaphuma ngeshiya stolo besingazi ngisho stolo
0: okay so bekuyabafana
1: bekuyabafana engabiyana bizingane amakhelwane mayifuna ukuthuma umuntu esitolo into then ikhona egcekene so ngamcela ubaba baba no ngicela ukuthi ngihambe ngibe ngiyosebenza walingisalindile phela abanye bayafunda mina ngifundi ngihlele ekhaya
0: yeah.
1: So ubaba avumeke noma kwakunzima ukuthi avumeke ngiyakhumbula umsebenzi wami wokuqala engawuthola ngawuthola esalon yayisemtoba kwakuthi
0: uyakwazi ini vele ukwenza ikhanda njengoba uye esalon noma
1: ngiyawuthanda lowo mbuzo yeah. Loyo unqobile umuntu ongafuni ukuhluleka umuntu olwayo into uma eyifuna angikwazi ukwenza ikhanda njengoba ngiye esaluni nje kodwa la ekhaya siyabambana amagoda ngibone kwenzeka mangifika lapha ngiyazichaza ngiyasho ngithi no angikwazi ukwenza ikhanda kodwa ngifuna ukufunda ukwenza ikhanda ngoba ngiyathanda kusho ukuthi lo sisi ke ayikube umuntu nobele athi no ngena ngaphakathi uzofunda ngafunda ukwenza ikhanda ngakwazi ukwenza ikhanda ngafunda nezinto eziningi sengingaphakathi inzipho zinkophe yonke into enzwa ngaphakathi ama dread yonke leyo nto leyo okay ngisebenze ke lapho ke
0: wasebenza usuluka abantu manje
1: sengiluka abantu ke manje
0: mina ngisukubona nje iclient lakhe lokuqala
1: walilukana ngiqale phela bangifika lapha na kuthiwa yena uzofunda ubuklina wena ngaphakathi
0: oh yeah
1: ngoba asikwazi ukunikeza iclient elizokhokha imali ungakakwazi kahle ukwenza then bese bayabona ukuthi umsebenzi uyawushaya bese bekuyimake benginike iclient
0: bethemba ngeclient oh yeah
1: hayi kanti uNkulunkulu ke emuhle ke ngathembeka ngempela nami emaclienteni ngawenza umsebenzi wami wamuhle kwaze kwafika esigabeni sokuthi sengiyakwazi ukubona ukuthi imali ingena kangakanani ngibone futhi ukuthi nomphathi wethu wenza imali engakanani ngathi
0: okay
1: so ngayifunda yonke leyo ngqondo leyo kuthe makuvuleka isikhala sokuthi no kunomunye umuntu ovula isaloni but akahlali kule saloni yakhe so ufuna ukuthi senzeni isirente eyiteshi awungathi ngiyaphuma la ngayo rent stash ngiyo rent stash angikaze ngibe nebusiness before ngibuke mina imali engenayo ngabona ukuthi lona wenza imali eningi ngathi but anginayo iidea ukuthi lapha phambili ngizofike ngibhekane nani
0: nantsoka indaba
1: so mina nje ngihamba ngokuthi ngiyazazi ukuthi nginama client amaningi ngizokwazi ukuyenza lento yenzeke so ngithe mangifika laphana ngiwuphusha umsebenzi wenzeke ngiqale ke relax ay 1 ngiba relaxa abantu nge relax ay 1 if umuntu ethi ena ngifuna ukwenza nge rest
0: ngiyakhalengisi le yena
1: kumele ngithi ngicela ungikhokhele
0: ugijima uyayithenga
1: muze ngihambe ngiyayithenga ngibuye ngenze uyayibona ngasebenza kanjalo ngasebenza kanjalo kwawukuthi ngiyakhula ngabona ukuthi hawo kuyasebenzeka kuyakhuleka kanti ke ngebhadi ngizolimala
0: ulimala ninike manje khona lapho
1: ngilimala khona kulomsebenzi ebusinessini lami sengithi sengiqala unyaka wesibili nami senginamaphupho ukuthi yabona njengamanje kwayona le saloon ngifisa ukuthi ngiyithenge kube yami
0: okay
1: sengiyabona ukuthi kuyenzeka
0: kuyakhuleka la
1: ngiyabona kuyakhuleka la
0: inamba ufike wabhekana nazo la
1: zikhona ingcinamba zibankulu futhi kakhulu ngoba nje basila ngithe sirente iteshi angithi so masirente iteshi kuzongena uclient laphana eminyango if akakwazi uclient eminyango noma ngabe kuthiwa wakwamenza before bazomthatha mina into engayifundisa yona iyodwa ke ukuthi into mangasiyona eyakho ungayilandeli so beke sima kufika kuthola ukuthi uclient bayamthatha usuyambona yebo uclient wamphela lokhu laphana kodwa uthule yebo eningcinamba efikayo lana uthola ukuthi hayi kuzoba khona ukuthi emsebenzini ninodwa kuba khona ukuxokozela ninodwa ingakho lapha engaze ngathi mina no yabona le nto kuzibe lula angivitane mina ngiyithenge yonke le saloon kumnikazi wesaloon kanti lapho uzofika khona isikhathi ke sokuthi ke ngilimali so mangilimala ke ngihlalile unyaka wonke ngingasebenzi yaqala phansi impilo iyanzima so ngase ngiphila naso lesi simo ngasho ngithi sibonise ukukhubazeka angaphila naso because angisakwazi manje ukwenza ezinye izinto
0: ulimala khona emsebenzini noma ulimala kuphi
1: ngilimala nje ngiphuma emsebenzini ntambama because lapha indlela engangiyibhizi ngakhona ngangishayisana ngabo 9 ngangiphuma nangabo 10 mhlawumbe uclient athi ngizokuhambisa so ngangiphamba manje late nganganaso isikhathi sokungena nganganaso futhi isikhathi sokuphuma and uyazi ukuthi uma usebenza uhlezi vele ufocus ukuthi wena ufuna imali so okuningi awukunaki ngoba ngisho nokuthi uyadla awunandaba naleyo nto leyo so ufocusa lapho so kwafika lapho ukuthi no ngaqala ke ngawake ngahlala ekhaya unyaka wonke ngathi mase ngiqala unyaka wayesibili ngihleli ngenhlahla ngihlala nje akukhona ongamasentana
0: mhlambe masibeka nje umlaleli kafushane esithombeni ukuthi walima landlelani
1: okay mlaleli indlela engalimala ngayo mlaleli ngathi ngiphuma nje emsebenzini sihamba ngamatekisi ki public transport so kwaginqika itekisi mayiginqika ke itekisi ke ngalimala ngalimala onyaweni ngalimala nakwihip okusho ukuthi singezansi sami salimala
0: ngiyakho
1: ngenhla nje ngaphuma nje ngiwrite ngingenalutho
0: inkinga ingezansi
1: inkinga nje ingezansi ngoba namanje njoba ngithi nje ngiphila nesimo sokuthi ngingabiza ukuthi ngikhubazekile yingoba angisafani nabanye abantu angisahambi ngendlela ebengihamba ngayo before kunezinto engasakwazi ukuzenza ezikwazi ukwenziwa umuntu ophilayo alright ohamba kahle onenyawo eziwu-2 yes nginazo nami inyawo eziwu-2 kodwa kunalokho ukuthi angisakhoni ukwenza izinto ngendlela bengenza ngayo
0: ngiyakuzwa ngiyizwa kahle kakhulu asikisi kakhulu ngalokho lento yenzeka ngamuphi unyaka
1: lento yenzeka ku 2011 yes,
0: so wahlala ekhaya ke manje isikhathi singakanani nje usekhaya nomsebenzi wakho manje usulimele nalapha emuva la kade usuneyinhlelo ezinhle ukuthi kwale yandawo uvela uyithenge kube yakho
1: yes ngihlala ekhaya ke kuyisikhathi eside kakhulu ngoba ngingasho ngithi ngihlale u 2 years
0: kana lululame
1: kahle mele ngilulame kahle ngihamba ibhedlela akululameki ke nakahle ke into yami nje yabona uyabona ukuthi inzima ngendlela eyiyona ngithe ngithi ngisabheke lokho kwavela okunye so nje impilo yanzima and lapho sekunzima kakhulu nasekhaya ngoba ekhaya mina yimina ofanele abuye nesinqa
0: yebo
1: nginezingane mele ifunde and ngangena lento ukuthi mina ngafunda ekoleni lezi zasemakhaya so angifuni yami ingane ifunde lapho yebo lento leyo so ngithema ngibona ukuthi okay impilo yami siyaqala ukuthi ngathi ba right ngathi ingane zami ngayikhipha ngazisa lapho so impilo yami siyadula
0: eish
1: so ngesikhathi impilo siqala manje ukuthi siyabiza yilapho mina sefana ngihlale phansi ngiyaqala ke manje kubanzima ke hayi ngibona ukuthi no akungisiza ukuhlala la ngiyisize nami ngipractice ukuthi ngihambe yonke le nto udokotela lapho usethi nje sisirelaxa awuzukuhamba so nje khohlwa
0: ngimanake wayethe udokotela ngekusenzeka lutho
1: wayethe nje udokotela khululeka sesingikuzusaphinda uhambe
0: ngendlela wawulimele
1: ngendlela engangilimele ngayo ngilimele la kwi hip and ngoba ngisho ukuthi inyawo zothuka kahle kahle

0: Waziswa lezi ndaba zafika kabuhlungu kweni.
1: Kabuhlungu kangangokuthi sisi angina ama crocs amangqoka ama crocs.
0: Yeah.
1: Na manje ngeke ngibone usisi ogqoka ama crocs afaka formal ngithi yimi lo ngeyikhazama.
0: Manje le ndaba zithi ngeke kusaphinde nje ukwazi ukuyihambela.
1: Athi nje udokotela ngeke usaphinde uyihambele ngicela ukuthi uamukele ukuthi wena usungumuntu nje ohlezi uhleli ku wheelchair impilo yakho izoba lapho.
0: Yeah.
1: Dokotela kwangathi ngimuzwela kude, ngangathi angimuzwela la eduzane. Because ngibuka mina i-background yami, ngibuka ekhaya la ngisuka khona, ubaba senaye, umama kasebenzi, ekhaya akekho umuntu osebenzayo. Lo bhuti ofundayo usefunda ngoba vele ungene ubaba esaphila. So sonke sifanele siphume sihambe siyophanta. Ngiyayibuza ukuthi kanjani. Yokube nzima ke, ayi ngiqale ngithi no, ngoba khona amasente nginawo. Ithi ngihambe ngiyozama, ngahamba ngayozama emanguza, cause ngase ngiqala ke lapho sengitotoba. Ngeke ngizamela mina ukutotoba udokotela akayazi into yokutotoba.
0: Uyayizamela wena.
1: Manje udokotela mina ngifike ngihlale kuwheelchair ngibe umuntu ogulayo.
0: Ngoba phela udokotela uthi angeke senze.
1: Kuseke andingiyasaba, ngiyasaba ngisabela ukuthi uzobuza ukuthi wenzani manje yabo udokotela. Athi wenzani manje ngoba wena uyaqhilaza yonke le nto kanje. So nami nginovalo lokuthi angamkhombisi ukuthi mina sengiyakwazi ukuma. Angihlali ngipractice ngiyashukuma ngiyabambelela ngiyahamba ngenzani kwaba ukuthi
0: sebu right uyatibula la
1: ngiyabona ukuthi mangatibuli uzophilwa kanjani
0: aseyindabeni zokugamanxa kwehora bese sibuya siqhubeka mlaleli ihlele kamnani nentokazi yobuyizwela nje sithathe sibeka ngohambo lwayo namhlanje sizokhuluma naye sithanda ukuthi simazi kangcono ukuthi ungubani kahlahla unqobile mkhwanazi oyiCEO ye eKaveyane Auto Class asendabeni ke zokugamanxa kwehora leshakalo leshumi sikhona kintokazi la usithabile kamahlaba mtolo
2: manqabunqampu ogamanxa kwehora leshumi sawubona mlaleli Ngqongqoshe wezezimali lesifundazwe uFrance Rogers uthi ke bakubeka eqhulwini kulekelela imiphakathi evaleleke ngaphandle kuthuthukisweni kwamnotho.
3: Umnumzane uFrance Rogers uthi kuyakhuthaza ukuthi umsebenzi omnyango mayelana noguqula isimo somnotho ebaleni.
2: Kanike uzovela enkantolo umliso solo ngokunokubeza ocansi besifazane abayishumi nane kwisifunda saseZululand nasesifundazweni iGauteng ngezobe segcwele makubumbane ihora leshumi nanye.
4: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
0: Siyabonga kakhulu kamahlaba mtolo. Sibuyela ke kwisambeli sethu esinaso endlini zomsakazo. Asikubingelele emlaleli mosanda kuvelela umsakazo izwi lomzansi ohlelweni senza kwenzeke. Namhlanje kumsomluko nesambeli sethu njalo ngomsomluko sike sibe nabo abesifazane abayisebenzayo benza imisebenzi yabo bezositshela ukuthi njengoba bewusomabhizinisi nje baqale nini baqale kanjani baqale kuphi. Nalabo ke besifazane othola ukuthi benza imisebenzi engajwayelekile. Yenziwa ngabantu besifazane. Besixoxela nje ngohambo lwabo injengokuthi ikhuthazeleka njengomuntu wesifazane ukuthi ubone ukuthi mangabe kwazile ukwenza kwenzeka nawe ungakwazi ukuthi wenze kwenzeke. Sithando sami simiyele kuwena uthi uzamile noma usuzwile ukuthi ngokokubheka kodokotela bahlola babona ukuthi cha ayisekho manje eminye imizamo abasengayenza futhi akusekho nokunye ongasukulindele ngaphandle kokuthi ngeke usakwazi ukuhamba uthi ke wena uzamile ukulwa walwa kanzima uyibona impilo ukuthi cha isimile manje
1: yebo ngisho hayi ngizamile kakhulu ngalo impela kanzima ukuthi no hayi ake ngize ngikwazi ukuthi ngivumele lento yokuthi ena ngeke ngisakwazi ukuthi ngihambe ngibukani nakhona ngibuka isimo sempilo yami sempilo yasekhaya ukuthi kuzokwenzakalani makunjena eyami ingqondo eyingitshela lokho ngoba phela kinabo abafowethu nodadewethu bathi angizazi zabe ingqondo uzaze batshela ukuthini
0: ngiyakuzwa
1: bathi eyami ingqondo eyingitshela ukuthi engazuthi ngaba yimina ongaba isibani so nami kwakufika kumina lokho ngiqhubeke ke ngithathe le mali ngangibekele ngisevile ngithole indawo kunabantu njengibaziyo ngapha komanguzi ngithola indawo bethi hayi kunendawo eyivulwayo lana isandakhandwa wozo checka khona ngifike khona ngivulisa lona ngivula isaloni ngoba lona talent enginalo.
0: Usaqhubeka nale saloni.
1: Yes, ngoba lona talent enginalo.
0: Lona talent elikhona le.
1: And njengoba ngizovula le saloni, ngivula nginabantu ngifanele ngisuke nabo. Ngakhuluma kahle ngasuka nomfowethu nosisi wami nomunye nje usisasikhonza naye. Ngoba ngiwiki kahle kahle ngakwazi ukuthi ngiqhubeke ngime. Kodwa ngiyaphophela ukuthi ngiyafuna ukuya phambili, ngiyafisa ukuba khona into engizokwazi ukuthi ngiyenze kunokuthi

0: So iphoqa ukuthi ngidinga abasebenza abaningi. Isebenze kakhulu indawo kodwa ke ngishayeke lapha ngishaba yini ke manje. Ngishaya ukuthi ngisa attend udokotela.
1: Yeah.
0: Njoba ngiattend udokotela angikwazi ukuthi ngihlezi ngise business ngaso sonke isikhathi. Ubhuti wami ahamba athole umsebenzi, ahamba ngishiye usisi wami ngishiye. Ngisale nalo sisi engikhonza naye nabo sisi nje kade abakhona ngala emangozi. Qale ke manje ngibhekane nezinkinga.
1: Yeah.
0: Abantwana fanele bekhokhe esikoleni. Imina mele ngirente la ngihlala khona. Imina fanele ngiqhubeke futhi
1: nokuhamba
0: kudokotela. Mele ngiholele abasebenzi.
1: Ngoba phela naba bayakusiza la.
0: Bayangisiza abalana. And uma ngithi ngiyazama ngoba phela ngizamile ukuthi okay sengiyakwazi ukutotoba ngihambe. Ngakhohlwa ukuthi kambe ngiyakwazi mina ukuma 30 minutes ekhandeni lomuntu. Kwathi umzimba no asikwazi thina ukwenza lokho. Sidinga uhleli phansi thina. Uma umile mana lo 5 minutes 10 minutes kodwa hayi ukuthi uma isikhathi eside. So kuyaphoqa ke manje
1: uyabadinga abasizi.
0: Ngiyabadinga abantu abazongisiza. And abantu abazongisiza uyabona ebusinessini i-management uma uyiyona e-week i-business liyawa.
1: Liyawa.
0: Ebese kuzothi nabasebenzi futhi bayaluwisa ibhizinisi bebodwa. Because mani sebenza laphana khona lento yokusebenza yokuthi enami sebenza nge-commission.
1: Yeah.
0: So umuntu mengezange emsebenzini yena uthe yami nje leyo mali. Yini engizoyivukela.
1: Yebo.
0: Akhohle ukuthi ena kukhona amahokini azofika. Abangeke beze bekufonele ukuthi sesiyeza manje sizokwenza ikhanda.
1: Yeah.
0: Abazothi akunesaluni lana okay ukuthi singene. Ngesikhathi befika labo bantu laba ake beze bengimele mina engingikwazi ukuthi ngime ekhanda lakho 30 minutes.
1: Awukho ke wena manje emsebenzini uthe vele imali yami.
0: Uthe wena imali yakho. So awukho emsebenzini. So lawa ibhizinisi ngalibona ukuthi liyawa ngathi no ayabona leli lingaze liwe kakhulu liwe nanami.
1: Yeah.
0: Athi ngibuyele futhi emuva ekhaya.
1: Hey bakini.
0: Ngiyohlala phansi ngicabanga.
1: Hey madoda. Yeah.
0: Ngabuyele emuva ngalivala.
1: Wahamba
0: ngahamba ngawohlala ekhaya.
1: Yeah.
0: I think ekhaya ngahlala kwangu 6 months ngahlala ngabuyisa ingqondo ngathi no. Yini engingayenza engangifakela imali. Okay, ake ngingabi ke manje kude, ake ngibe khona la emtuba ngibone ukuthi yini engayenza mhlambe engezi kungigcilaza nomzimba ngoba uma ngifuna ibusiness mina ngiphinde ngibukele nesimo sami sokuphila ukuthi okay lento engifunayo angeke nizingqilazi yabo. So ngithole ukuthi I know yazi kuneyindawo evulekile ngala ngivule restaurant iyaziwa nje irestaurant akwathiwa ePetu Nqo ayidume nje kakhulu emtuba. Yo ayi hambe restaurant be right.
1: Niyapheka manje, siyapheka manje.
0: Ngiyapheka manje. Hayi kodwa ukupheka ke ngivele izinto zami. Namanje nje ukupheka izinto zami. Ngale kwesikole sokupheka kodwa nje ukupheka nje
1: iphuthu. Awukazile kokufundela.
0: Ndankaze ngikufundela ukupheka.
1: Abantu la nabe bedla ukudla bebencongcoza lapha emtubu.
0: Bencongcoza. Yabona u Home Affairs wasemtuba elinye igarage leyimoto lasemtuba. Iphosnet emtuba. Mawukhuluma nje ngami bayazi ukuthi no hayi siyamazi lo yasisi. Siyamazi lwasisi.
1: Lihambe kanjani la business lokupheka?
0: Lihambe li business lokupheka nakhona ngase ngiqala futhi sengibhekana neingqinamba.
1: Eh ubakithi.
0: Iingqinamba zakhona sengishawa ukuthi ke manje i competition is high.
1: Oh yeah.
0: Bonke abantu sebayabona ukuthi sesingapheka sonke.
1: Yeah.
0: Kanti futhi mina nendawo engikuyona ikabi ngoba ngilezantsi ngasemabhenki idolobha ngiyalishiya.
1: Oh yeah.
0: Abantu abangisebenzelayo bayazi ukuthi kumele behambe bodeliver ukudla. So ngoba edolobheni ngithe ukuphuma kancane ngakhona. So laqala ke i-business manje lehla. Nanokuthi ngithe mangilivula azange ngize ngiqale ngiye kumuntu obeyinayo i-restaurant before. Ngiyobuza ukuthi mhlambe ngoba ukhula nje wena ukhule kanjani ufike kanjani ngala mina ngibe nokuthi okay njengoba nginayo imali yokuqala
1: ngiyosebenza
0: and ukupheka ngiyakwazi sengiyosebenza ngakhohle ukuthi fanele ngiqala ngihlale phansi ngithola ulwazi ngibone ukuthi okay ngiya afford yini noma ngiafford ilaphe ngishayeke khona kakhulu and enye into ebusinessini imali ebusiness kumele kuyimali ebusiness nawe uziholele mina ngiyasiholela ngoba lento engasiholeli uba nalento ukuthi okay let's say namhlanje ngenza 1000 rand ngihalela ukuthenga ijuice
1: thenga
0: ijuice
1: ngahamba yothela
0: yabo
1: ibudget ikweletu zakho
0: kwelto zami buyo la angizholele nami ngitshela ukuthi okay ngihola 2000 rand ebese ngenza idingo ezilingana no 2000 rand wami ngiholayo
1: ngekuzo kahle kakhulu siyabuya ake sithu kuya ngapha
2: ngakho busuzwile ngabakazemela natural herbs ulashwa izifo ezahlukahlukene ngamakhambi emvelo ahlanganiswe udokotela nohlonzi

0: Izilomzansi.
1: All right, mlalele msakazweni izilomzansi FM. Sahleli kamnandi nentokazi la. Yasithatha yasibeka ngohambo lwayo. Uyayazi ukuthi ikada ezama. Kodwa abuyele emuva. Akhokha umoya aphinde abuyele khona. Ngoba mahluleka siyoqala phansi. Noma kunzima kungelula. Mubheka nje ukuthi uyasho ukuthi uqale lapha yayisaloni wadlula waye restaurant sizozwa ukuthi restaurant yona igcine kanjani igama lakho unqobile wakwaMkhwanazi ihambe kanjani ke igcine kanjani restaurant
2: ayi restaurant nayo iqiniwile
1: iqiniwile nayo
2: angayivali restaurant
1: ngayivali
2: restaurant
1: ngala maphutho washilo ukuthi awuzange ukuthi ufune ulwazi before uzoqala
2: yes
1: ngizwa kahle
2: ngivele ngathi ngoba nginemali nje mina ngakwazi ukwenza ukuthi kwenze
1: ukwazi ukwenza
2: but ngithema siiwa yona ngaba nalento ukuthi okay ake ngihambe ngiyofuna umsebenzi nginhlahla ngathola umsebenzi wabantu abazong understand
1: yeah
2: so ngasebenza ngisebenzele ukusave
1: yeah
2: ngasave ngathola indawo enye emsinga
1: yeah
2: ngoba okwamukufa nokugula engiphila khona akusho ukuthi angihambi ngohlala kamlungu uyanqaba so mangithi ngiyithola indawo ngenhlahla ngithola indawo yemsinga emsinga ngavula ichemistry lesizulu
1: yeah
2: edayisa lezi washo lezi zizulu
1: ehe
2: ayi sisingathi mangilivula lapho nakhona ngahlala phansi nomunye baba seSwazini ngisabonisana naye wangichazela wangitshela ngabona ukuthi okay la sizosebenza
1: ulwisana ukuthi phela ningenzekile liyaphuthe lenzekile
2: lapha kwesure le ngishayile lapha ngemuva yes
1: yeah
2: So ayingilivuleke ayilahamba kahle kakhulu ibusiness lesemsinga leyo lokhunjane le chemistry ezulu lazale elinye lesibili lazale elinye lesithathu
1: All right
2: hayi ngabona ukuthi
1: asebenzeke
2: impilo ke lana ke imaye sengiyayibona ke iyaqala ke impilo yami
1: yeah.
2: So lithema selizala kanjalo lazo zala iAvayane Autoglass
1: Okay
2: ngifika kanjani kuAvayane kunomngani wami osebenza emaglassini kwenye ama company khona la eThekwini
1: yeah
2: ngiyabuka lo msebenzi wakhe ngiwuthande kodwa bese ngithi ngisondele kuyena ngimbuze ngithi awusho nisebenza kanjani lana kwenzakala kanjani angitshele bese athi awu bona kube umuntu esifazane ngeke uzulunge
1: athi ngeke ulunge
2: leli business leli isikakhulukazi livula abantu besilisa endikakhula eThekwini igcwele ama Indian kakhulu bona alokhu nje hayi ngithi hayi ngiyamuzwa ukuthi mengeza lunge mina akazi ukuthi ngisuka apho lo muntu no ngila ngithola ulwazi kuyena bese ngimbuza ukuthi ungangincedisani mhlambe uma ukuthi ngiyaqala ethi hayi no ngingizibe nankinga nginhlahla nje ngithola umuntu ongenamona ngiqala iphi nesilele lama class vele into ebalekile senginayo imali yokuqala ngithi nginama business mina akhona abanye amathathu endahamba kahle awantenga ntengi so sengiyakwazi ukuthi ke iprofit yangalana izalela ingibusiness futhi because ngibuka lento ukuthi angeke ngibe ni

0: one ukuthi nje mina ngidayisa nje iwasho one time yebo lento le akube khona enye into eseceleni noma ngabe yinevela futhi ngiyaqhubeka yabo so iphume kanjalo ke eka Viyane ke angisize lo bhuti angicathulise kuze kube namhlanje ngilaye ngikhona ngenxa yokuthi ngiqalile ngabuza ukuthi siyapi masuka lana kusuka kanjani ukuze ufike la ofike khona
1: nenzani la kwe eka Viyane
0: kwe eka Viyane ke auto glass ke sifaka ama windi senza i windscreen replacement senza chip repairs bese senza door glass siyayifaka ngishinqondo ye windi makuthi nje inqondo ye sunroof yakho ewe emotweni ifile siyafaka sidila nje nento ethi i windi ifile emotweni sifaka wona ke
1: all right ma lifa wena
0: hawu ngoba ngisho nje ukuthi ngathola ulwazi kubhuti ngathi bhuti ngifuna ukuthi kube yimini osebenzayo
1: yeah
0: kula mawindi kube yimini olifaka imini engilifaka imini engilibamba imini engilifakayo and inhloso yami yokuvula le company ngikhuthazwa lamazi kaBhuti mathi wena ngoba umuntu osifazana ngekuzukwazi and angiphe amandla ukuthi ngifisa leli business ngilisebenze nabanye abantu besifazana ngifisa ukuthi sibe abantu besifazane mhlawumbe sibe bathathu engizobaqasha sisebenze kube yithini esifaka amawindi uma nje sifika nje esayithini yakho ufike nje amantombazana odwa ezofaka amawindi uzulahlekelwe ithemba ukuthi labo sesibazokwenzana ebese siyakufakela iwindi so nje la ngisuke ngifike khona abantu abaningi abanye besho kuyabaza abantu besilisa bethi thina sifuna ukufakelwa wena ngithi hawo bacabanga ukuthi siyadlala lapha asidlali la nangempela ngifike silifaka iwindi kunje
1: bayakubiza nje uhambe
0: bayangifaka bayangibiza nje ngihambe ngiyofaka and omunye usuke edlala mayethi ufuna ukuthi iwindi lakhe lifakwe yimina usuke ethi uyayidlalela nangempela ngifike
1: kanti wena ozofika ulifaka
0: yimina ozofika faka iwindi
1: isimo sakho ukukhubazeka kwakho awuzange uze uthi angeke ngize ngisakwazi ukwenza lutho
0: ey ngangilwa kakhulu
1: ulwile
0: kakhulu
1: kuze kube manje
0: kakhulu ngoba into yangilwisa ukuthi ngiye ngithi mhlambe ukuba kuthiwa ngalima la ngisebenza kahle mhlambe ngangizoba nakho ukuthi ay vele ngizodlala lezo mali zami so ngilimale vele impilo ingazange izingitotose
1: ingazange kutotose
0: so kwaphoqa ukuthi vele uma nami ngizozitotosa ngithi ngoba nakusengilimela ngisakwazi ukwenzani ngizophila ngani and ngiyabonga ukuthi ubaba naye ahambe ngoba kube kusekhona ubaba ngithi uyakhumbula ukuthi bengithebe ngisalinde ukuthi ngiyofunda so bengizohlala ngithi mina ubaba wami
1: uzongifundisa
0: uyayibona lento leyo so ubaba uthe meshiya kwavuleka imbobo enkulu
1: osho ukuthi kunezimo esingena kuzona kanti zizokwakha ukuthi sibe strong
0: exactly
1: sikwazi ukuma
0: yes
1: so
0: yes.
1: Njengamanje ihamba kanjani eka Viyane
0: hayi eka Viyane iqhubeka kahle kakhulu yabona nje ngibizwa nje ngizala ekhaya namhlanje last week bengibizwe elinge lamagarage elikhona la emngeni lo muntu namagarage awu 2 elinge lilapha ku Smith wathi nje uzocela ukuthi asebenzisane nami oh hayi ngajabula kakhulu so nje iqhubeka kahle kakhulu andangiyiboni iwa kunokuthiwe ngiyiboni yaphambili ngoba ngisho ukuthi nje okwami sekungisalele kwa Viyane ukuthi ngithole abantu besifazane engizoba trainer sizokwazi ukuthi sisebenze nabo lo msebenzi ngoba angimdingi umuntu wesilisa kuleli business
1: ngiyakuzwa sithando sami mlaleli angathi mhlambe khona amazwi ongafisa ukwakhuluma nalento kaze sinawo la endlini zomsakazo ngicabanga ukuthi usuyizwile uhambo lakhe lonke esithatha esibeka akhona amazwi la kakhulukazi emazwini asewakhulumile engicabanga ukuthi akukhuthazwa la umsakazo ngalesi sikhathi ukuthi isimo sakho singakuvimbi isimo sakho singakubambi nje kodwa phokophela uzame ngakho konke kusemandleni akho amazwi ongawanika umuntu osifazane olalele ngalesi sikhathi omunye akasebenzi kulezi insuku siphizi kuliwa nendaba ye GBV amazwi nje mhlawumbe ongakhuthaza ngawo umuntu osifazane ungathini kuyena
0: ngingathi nje siyimbokodo siyabantu besifazane asivuke sizibambe sizibuthe impilo njengamanje ilele ezandleni zethu futhi ilele nasengqondweni zethu ukuthembela komunye umuntu yikho lokho kusenza sigcine sesilimala kangaka ugcina usenda futhi uhlala emntweni uhlaliswa ukuthi wena awukwazi ukuthi uzenzele impilo so into engayisho manje ukuthi ifu umuntu esifazane ongasebenzi zama ukuthi kube khona into ozoyenza ozozenzela wena ungahamba nje ngisho njengoba ngithi ngidayisa iwash ungahamba uthi namathekengizame lento.

0: ubekile izinto leyidayisa iwasho ngoba ukudayisa kweswasho akona ukuthi uyisangoma utayisa ngoba izwasho zibhaliwe ukuthi wenzani wenzeni wenzeni so hamba nawe uyothatha lento engezukudinga ukuthi mhlambe usebenzise ingqondo kakhulu uthathe leyo nto leyo uyidayisa abantu abanye badayisa ama weave izinto njengadinga ukuthi usebenzise ingqondo so okwakho nje kuphela ukuthi uzadvertise koma social media ibusiness lakho likhulu enye into kubantu besifazane ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi sikhule sazi ukuthi ena khona labantu abanabayeni wazi ukuthi ena mina ngisebenzi umnyeni wami uyangenzela 1 and 2 and 3 sesibalekela lento yokuthi njengamanje niyabona ukuthi sesiyaqhilazeka sesiyahlukumezeka ngenxa yokuthi asikwazi thina ukuzenzela izinto asikwazi ukubeka into etafuleni nawe makuthi uganile umnyeni wakho mhlambe uyasebenza uyakwazi ukwenzela awumjabulisi abantu bamanje besilisa abanye bayathanda ukubona umuntu osifazane ozisebenzayo noma ozenzela something kungabe ukuthi yonke into ngempela wena uyayicela akakubone nje ngelanga usuthi yazi njalo mina ngihambile nje ngayokheli isundu noma ngayikheli ilala ngikhanda imshanelo sengidayisa imshanelo lokho kuzokwenza ukuthi ungaceli yonke into noma usuhlukumezeka uthi ngihleli mina ngoba nakho ngihlalela ukuthi ena uyangondla ngizokuthatha lokho no uzokwazi ukuz kodwa ke futhi nalapho ukulindela ukuthi usazowa uphinde uvuke uphinde uphinde uvuke wena nje mawuwa uyitshela ukuthi abana ngoba ngiyiwa manje ngiyolanda amandla ngisazophinde ngibuye futhi mawubuya futhi noma ngaphinduwe futhi uphinde uphokophele ayikho into ehlula abantu besifazane ayikho into ehlula abantu besifazane kuphela nje thina ukuthi siyasizibukelele ubuke nanesimo sakho sokuphila mina ngiyakwazi ukwenza izinto zenzeke kodwa mina mawungahlusa sigijima manje angikwazi ukugijima mina khona izinto engakwazi ukuzenza mina ngangayitshela ukuthi ngiyoke ngidrive imoto mina ngidrive imoto kunzima ngizwe ukuthola umunyawa ngeke alivume ukuthi ngidrive imoto kodwa khona ngathi ubani ngiyakhona ngiyadrive nje yonke into ngiyayenza ngiyenza ngenkani yabona kade ngisho manje ngithi no hayi sengiyazibona ke manje ukuthi ngiyawudinga automatic ngenxa yesimo engiphila kusona yabona nje enye challenge engibhekane nayo njengamanje la kwa autoglass ukuthi okay ngiyasebenza ngiyaphusha kumsebenzi wami but ngidinga iven manje iven anginalo so kumele ngithole iven neven mangithola kumele kube automatic ngenxa yesimo sami sokuphila ukuthi khona lapho hamba hamba khona ngizizwa ukuthi no iweather imaye ikanjena umzimba wami awuvumi kodwa ngiyaphokophela so into engiyishoyo ukuthi asilweni asiphokopheleni ungahlali lapho zizwa khona ukuthi awusekho mnandi ngoba nakho usaba uqala impilo phansi
1: siyabonga amazwi amnandi kangaka angikuthathe emlaleli angikuthathe inombo lo 0604807164 ungasithinta ikhona into kazi la indizo umsakazo sikhuluma nayo iyasithatha yasibeka sininga namazwi amnandi njengabantu besifazane ukuthi ayasivuke sithathe singavumi ngeke sizihluleke futhi ke asihluleki ungathumela ke ku 0638208448 umyalezo wakho amazwi ongafisa ukwadlulisa kulento kaze sinawo namhlanje la ku 98.0 FM umsakazo wakho ke onqa phambili sikhuluma nayo la yazi ngizwa lamazwi akhuthaza nomuntu okade ethi uyazama mhlambe washawa izime ezithile empilweni ukuthi akasukume izwi sobona
2: madaba
1: Yebo njani?
2: Hayi sikhona kwethu. Ukhuluma neforeigner la ufafa nosebenzini yathi.
1: Siyaphila nathi nangu mamkhwanazi.
2: Mfowethu uyabona lo sisi. Ngibone ngathi umsebenzi wakhe umsebenzi owathiwa nje noma uyaphila noma awuphili kodwa umsebenzi wakho lo. Ngoba uyabona ngibuka lezi ndawo asedlule kuzona azenza aziwa avuke azenze ziwe lokho kusho ukuthi wayebizela ukuthi lento akayenze lento uyazi khona khona abantu othola ukuthi wena sifile uthola ukuthi bayaphila kodwa abadecide ukwenza njengawe yabona lento oyibona ukuthi kumuntu ophilayo ifanele yena kodwa uma ngabe sekufanele ayibambe uthole ukuthi mhlambe azi ukuthi kuqalwa phi kuzokwenziwa njani kodwa wena buka nje kwalapho ukuthi umuntu okubazekile and futhi umuntu uyajiva uyabona abanye abantu abafikile zona zonke lezo zinto bephila bengenalutho kodwa futhi ngeke ubabone benza leyo nto ngisho ukuthi ke wena ngokwakho wesibuko sabo wesibonelo sabo ngicabanga ukuthi wonke umuntu ophilayo okhubazekile nongakhubazekile ngicabanga ukuthi wena osuyisibuko sabo manje qhubeka mntana

0: kuye phambili.
1: Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu buti. Alright, yamuzo umlaleli.
2: Hayi ngiyamuzo umlaleli.
1: Mm.
2: Nami ngeke ngisho ngithi engathi ngathiwa makhona la ongaboni kahle khona uze kumina ungibuze ukuthi ufike kanjani la.
1: Yebo sawubona njani?
0: Hey, ngiyabonga. Ngiyabingelele nosisi lapho half time.
1: Yes, baba ubani lo?
0: No, uChiliza lo mhlenani.
1: Chiliza, shaya sizwe baba.
0: Yeah, no. I am very much inspired. Ngikhonzi ixoxayo uNkosazana lapho. Mabani?
1: Umamkhwanazi.
0: Yo, Mamkhwanazi. Ondonga, ne?
1: Yebo.
0: Bamkhwanazi lentoza iyangimotivate kakhulu lento. Nami sengicabanga singena ama business ideas nje since ukukhuluma nje nami sengibhala phansi hayi nami ngizokwenza ukuthi.
1: Awu bakusabonga.
0: I'm very much inspired. No, kulento yok angazi noma igama li right lokukhubazeka but let me use it because anginalo elinye
1: izosebenzi.
0: Abantu abaningi lento yokukhubazeka bayisebenzisa as ithikithi lokuma emgaqweni lokucela yabo ukuthi nje hayi umuntu uthole ukuthi abanye baze bakufake yabo umuntu mhlampe omunye seyiyona nto eyithuluzi esetshenziswa abantu for ukubheka yaphinde ukusebenzisa lento yokukhubazeka. Ngicabanga ukuthi abalalele manje abakhubazekile sebeyabona ukuthi the sky is the limit. Whether ukhubazekile noma awukhubazekanga ngoba into ayenzayo iNkosazana even noma ikhubazekile iyabadlula abantu abaningi abangakhubazekile. Khona abaphila ngokucela nje. Umuntu enezandla nayo yonke ngokucela. Ngokucela. Siyamotiviseka ngendlela eyinkulumo. Bengifisa ukuthi iNkosazana ngizwe ithi ifisa ukutraina abantu besifazane. Bengizoyidinga inamba yakhe so that ngizo-refer some women abazo
1: kulungile baba siyabonga. Ngicabanga ngiyacabanga ukuthi uzoshela inombolo zakhe. Ngicabanga ukuthi ukhululekile ukwenza njalo mamkhwalazi.
2: Kakhulu ngayishina.
1: Kulungile mamkhwa. Angithi ke ukuya ngapha sizwe nayo voice note umlaleli ayithumele.
3: Bingelele masindi nabalaleli. Ngithi mina wazoyithinta indaba enhle. Ngikulalele nje ukuthi ukubingelelana kuyinto enkulu kabi.
1: Oh, all right. Ngicela ukuthi nomnyalezo ungene late kulodaba esikhuluma ngala. Sahambe kodwa siyobheka njengoba manje sihlene ntokazi la mamkhwanazi. Ungene late lo mnyalezo sitshela ukuthi uqondene naye na njengoba sikhuluma naye ngalesi sikhathi. Abalaleli ngiyathanda lo mlaleli ukuthi senginawo namanje ama business ideas ukuthi okay ya ngiyaqala manje la. Senginayi idea ethile ukuthi bangenzele le business leli engazi ukuthi kuzongilungela. Mhlambe ke asibuye sizobheka ekuthenini njengoba ukhuluma ngabantu besifazane ofisa ukuthi uba train kulomsebenzi. Kungaba inombani umuntu wesifazane noma unohlobo luthile labantu olidingayo njalo njalo.
2: Anginalo uhlobo engathi ngiyalikhetha lo muntu wesifazane ngidinga nje uma kumuntu wesifazane ozoba strong enough ukuthi uyazi ukuthi sizophakamisa iglass laphana, sizogqoka iguzu laphayana, asizo ngizofaka ama crocs.
1: All right. Sindi nosiso na studio ngaze ngakhuthazeka ngenkulumo yakhe. Ngaze ngamthanda. Siyabonga kakhulu sisi ukuthi awubhekanga isimo sakho sempilo nezimo osudlule kuzona. Kodwa ungayekeleli. Impela nami ngiyakuthola ukukhuthazeka. Nami ngingomunye okuthanda kakhulu ukupheka. Nebhodwe ngiyalishaya. Kodwa nginako nje okwesaba makufanele ukuthi ngiziqalele into yami ngoba ngivele ngibuke nje ukuthi mangabe kungasenzeki bazongihleka nje abantu. Siyabonga kakhulu sisi uyangikhuthaza mangizwa amazwi akho. Uthe unomtha.
2: Sisinomtha. Hey ngicela ukuthi ungambuka umuntu uma wenza into yakho. Abantu bakuhleka noma wenza into enhle.
1: Yeah.
2: So umuzo saba ukuthi abantu bazokuhleka wena uzama. Uyacabangani ukuthi ngelinye ilanga ama ibhizinisi lakho seliphezulu usona ama restaurant aphezulu bayophinde behleke yini. Akuyithathe wena ungayibeki le level okuyona. Uyicabange izinto ezinkulu ongaba yizo ngokupheka kwakho.
1: Azivale ngale voice note.

0: 98.0 FM.
1: Right, ke mlaleli njengoba ngwasile ngathi sizoba nabo abamkhucululi namhlanje sekhona ke u Mr. Tembe nje zomsakazo. Sokhuluma naye sizokuthi usiphathele ithini kwamkhucululi. Mawukuthi ke uyaqala ukuvulela umsakazo, asikubingele sikwamukela ohlelweni uzozwa futhi ukuthi ungubani umkhucululi kahle kahle. Nomzana uTembe, asikubingele sikwamukela emsakazweni izilomzansi FM.
2: Ngiyabingelela mashezi, ngibingelela abalaleli bomsakazo izwi lomzansi.
1: Siyathokoza kakhulu ukuba nawe emsakazweni, ngiyakubona ungena necapha. Kulungile impela sonto esivela kuyona, sivela impela sontweni.
2: Hey, kuyaphuthuma konke. Hey, we madodana.
1: Hey. Ihambe kanjani impela sonto?
2: Ihambe kahle kakhulu impela sonto.
1: Mm.
2: Ekhaya yebo impela ngoba nezulu belisixolele futhi.
1: Yeah.
2: Umuntu wathi kubamba bamba nalapha ya.
1: Mm.
2: Ya, thina ke sikhonje kakhulu ukusebenza, hayi impela.
1: Uyalima.
2: Ngiyalima nginengadi lapha emsinyathi.
1: Oh yeah.
2: Nje kudla ukuthi ngidle ukudla kufresh okwaleso sikhathi ukudla kusangivumile.
1: All right.
2: Mangabe ke sekungasekho ukudla mphindela kona ama chemicals.
1: Ngikuzwa kahle mnumzane. Asisiza umlalelo oqala uvulela umsakazo izilomzansi sithola ukuthi singamlekelela kanjani ukumchazela nje ngomkhucululi ukuthi wenzani kumuphi umuntu.
2: Ngiyabonga kakhulu mashezi. Ay angiqale phansi ke ngisho ukuthi thina bakamkhucululi selapha ngamakhambi esintu.
1: Mm.
2: La makhambi esintu uma ngabe silapha ngayo sadli kahle kamhlophe ukuthi abantu sebehlupheke kakhulu. Mhlawumbe omunye umuntu usegula isikhathi eside waya kodokotela wasebenzisa noma yini ongayicabanga la umuntu athi angathola khona usizo.
1: Mm.
2: Manje okwenza ukuthi umuntu engakhuthazeki manje mawuthi kuyena kahle kudokotela uthi awukade ngangihamba. Uma uthi akathathi umuntu osinephutha ethi akade ngangihamba. Thina sichamuke manje nendlela entsha ke akamkhuculula esithi khona maselapha sithi yizwa umehluko ngokusheshsha. Sinamakhambi
1: yeah.
2: Okuzu kwazi ukuthi uma wasebenzisa ebe umjovo egazini lakho semthambi. Ake ngikhulume nje mangabe unenkinga yobuhlungu obusegazini lakho. Awulali ebusuku mathambo kubuhlungu ikhanda kubuhlungu akwenzeki noma yini noma ngabe kuthiwa uyavuka ekseni uthi ubeka phansi inyawo ukuthi ikhala ukuthi mayibabo ayibo ukusho ukuthi namaphilisi lawa ke mhlambe mangabe kuthiwa uphethe isifo samathambo sezi kushiyo ukuthi amaphilisi akekho right noma namaphilisi akalungile bona laba bawakhipha ngoba basadabisa inhlungu kanti futhi abe nama side effect thina kanti sizokwelapha amathambo ngendlela yokuthi usukushaye ubuhlungu buphele ngo 20 minutes uphuze lo muthi wethu olapha isifo samathambo ngoba ka 20 minutes bese iphele inhlungu sesiyaxhubeka ngase siyalapha ke manje ke egcine amathambo ephelile lo muthi umuthi onjani na obukeka kanjani na umuntu wakamkhucululi uma ngabe ufike lapha na epharmacy ufika nje uthi ufuna umuntu wakamkhucululi wamathambo noma ongesivalo esiblue ubhaliwe ke futhi ukuthi umkhucululi awushilutho lo mkhucululi lo uhamba ne detox yamahali sikunikeza yona i-detox igcoba ngaphansi kwenyawo naphakathi kweyinzwane uma usulala busuphuza amanzi afudumele. Uma ngabe ubunenyawo ezihlabayo ngakusasa usuke usuzwa omkhulu kakhulu umehluko noma unenyawo eyivuvukele futhi usuke usuzwa omkhulu kakhulu umehluko. I-detox ke bakwethu uma ngabe uthenga lo muthi ongeva esi-block suke kungeyakho uzophiwa. Kufanele ukuthi noma ngabe iyafika lapha nethilini bakhumbule ukuthi ngicela i-detox. Ama-office akamkhuculululo ke amkhuculululo esinawo vele basuke bezokunikeza i-detox kodwa sikhala kakhulu eyitolo la bebeye bekhohlwa khona. Ngakho ke hamba kothatha umuthi wakho uhambe uyathake umuthi wakho ke onedosha ukuze ukwazi ukuthi usizakale eyinhlungwini zakho nasekuguleni kwakho kweminyaka.
1: So lo muthi ohamba nedosha uthe usiza kuphona?
2: Usiza uma ngabe unenkinga yobuhlungu sikhuluma ngobuhlungu
1: emzimbeni
2: noma ngabe kuthiwa lokubuhlungu busukaphi.
1: Okay.
2: Ebese kuyolapha imbangela yabo ubuhlungu futhi.
1: Okay.
2: Kakhulukazi isifo samathambo
1: yeah.
2: Isona esikwazi ukuselapha alomuthi inyawo eyivuvukele inyawo ezibuhlungu.
1: Okay. So idosha leli kusetshenziswa kanye kanye noma uyakwazi ukusebenzisa idosha lodwa kwesinye isikhathi?
2: Ngiyabonga kakhulu kungibuza nombuzo Sindi. Yebo, uyakwazi ukuthi usebenzise idosha lodwa ngesinye isikhathi. Umuthi ubhaliwe lapha ukuthi uphuza kanye ekseni. Uma ngabe ekseni nje efudlile mhlawumbe kwesinye isikhathi inhliziyo uma ingavumi ngakuphuza noma ungakahle awunankinga.
1: Okay.
2: Bese kuthi uma usula lantambama ugcoba i-detox ngaphansi kwenyawo.
1: Uh-huh.
2: Napha

0: kathi kuyinzwane busuphuza amazi afudumele kodwa khona lokho ukuthi ube nefeeling yokuthi awu detox ngizwe ngathi siwuqedile umsebenzi wawo wayo ikakhulukazi weyinhlungu uma ungezwe igcoba ntambama kusho ukuthi uzobuphinde kabili umuthi
1: lo muthi ohamba ne detox ukulungela ukusetshenziswa ubani
0: ukulungela ukusetshenziswa yibo bonke abantu mhlambe nje esebefike esteji sokuthi umuntu udla ukudla okuqinile ukuthi basekalingisa ngengane ingane ena 3 years kuyaphezulu ku right ebese futhi kuba abantu abakhulelwe bangawusebenzisa kodwa umuntu mase kunenyanga ezi 7 ekhulele cha ngeke sikwazi sengakwazi ukusebenzisa detox yodwa
1: eyinganeni usizaphi lo muthi ngizobalula nezingane kanti ngiye ngezwe okhuluma ngeindaba yenyawo ezibhlungu ngicabanga ukuthi ingane ayinayo inkinga yenyawo ezibhlungu
0: yebo ingane ayinayo inkinga yenyawo ezibhlungu kodwa umuntu onqobola ophuzwayo ngoba phela umuntu thina khumbula ukuthi siwakha kakhulukazi ngezinto ngemithi ebuye futhi beyizakhamzima imithi nje kamkhuculule that is why ingababe that is why uma ngabe uya noma kudokotela nemithathi igazi ungawatholi ama side effects alomuthi kunalokho imedication osuke uyidla kadokotela isebenza ngendlela esimangaliso ngoba isuke isikelekela lomuthi ngamasosha omzimba okusho ukuthi naboke laba abadla imithi kadokotela kona phela badla maphilisi nje kwasuku zonke ubalungele kakhulu
1: bayakwazi nabo basebenzi
0: yebo uthi bekwazi busebenzi nako
1: basho ukuthi nengane noma ingane mhlawumbe ihlushwa isikhumba ngoba ingane ukubona into engantenga nje kancane kwesinye isikhathi uthola ukuthi isikhumba sawo sibi mhlawumbe njalo njalo ungakwazi ukuyilekelela
0: ngiyabonga kakhulu ke nakho ke la khona ungena khona kahle nakho ke futhi nala i detox ingena khona kahle ukugcoba ilonda noma uqubuke enganeni
1: okay ne detox iyakwazi ukuyisebenzisa
0: yebo as long as mase isine 3 years over sibe ku right
1: usengakwazi ukuyisebenzisa all right sihlamela phambili kamnandi mlalele emsakazweni izilomzansi mnomzansi ngifuna ukuchecka la ukuthi imapha amanye amakhambi eminye imkhiqizo enawo futhi kamkhoculule
0: sinayo ke imkhiqizo futhi omunye engawubala nje ngabala umkhoqiqiqizo wethu okuthiwa imanzi negcokama uma unenkinga yesikhumbi sibi akukhathalekile noma ngabe kuthi umuntu wesifazane noma ngabe kuthi umuntu wesilisa uyalusebenzisa imanzi negcokama ngoba njengoba sithi imanzi negcokama nje ingoba uma usebenzisa ba imanzi yangempela uma ngabe umuntu wesifazane uma umuntu wesilisa cha uba igcoma lampela ngoba uyagezeka kukhona abanye abantu abanganalo ulwazi lokuthi imithi ephuzwayo eminye yayo iyakwazi futhi ukuthi ngesikhathi uyiphuza iphinde iyenze ikunike nama spiritual benefits angithi yabo okusho ukuthi noma ngabe kuthi unesichitho ke lo muntu akwazi uphuza nje
1: uyona
0: imazi negcoka umqobolwane uwenze nje isikhumba sakho sibe sihle futhi uyathandeka uma ngabe usukuphuza imazi negcoka imazi negcoka make uma ngabe umuntu wesifazane iqeda amanzi esithweni sangasese yenze ukuthi umuntu wesifazane angaxiki athokozeke kahle athokozeleke kahle ingakho siye sithi thina kwamkhuculule ufanele khona oshoda ngakho uma umuntu wesifazane ihairstyle inhle kakhulu siyayithanda nokuthi ube nezipho ezinhle uyilungise uma umuntu wesifazane futhi ukekamnandi kodwa kushoda ngemazi negcokama ngoba thina siye sithi inkezo ayigezeke phela ngaphandle nangaphakathi ngoba umuntu esefikile attracte ngalendlela yobuhle bakho kufanele futhi namasele lapha ekamerweni futhi nibe right ukhuluma ngobaba wekhaya ke lapho obakade umlungiselela ngaphandle komzimba ukuthi ubuke kahle kwezo zinto kuyothi base sefika lapha thothweni namanzi esithweni sangasese abantu besilisa ngabavamile ukuthi mabenjwa inkinga kumuntu wesifazane bemeluleke ukuthi ayithandwa sami noma bemsiza angathi noma indlela abadalwe ngayo na ukuthi ibe injalo kodwa khona uma umuntu esifuna ukumtshela umsifazane ukuthi sithandwa sami kanje kanje noma ke mhlawumbe ingoba abantu besifazane baphoxeka kalula ingakho uyobona ngayo umuntu wesilisa ke mhlawumbe senyamalala kanti kunamanje okubi kakhulu futhi amanje sithenisa ngasese umuntu wesilisa uwezwa kuqala ungakawezwa wena uyitshela ukuthi right ingakho ngithi ebuhleni bakho ukukhona ushoda ngakho imali yokudanga wasebenzisa ngaso ke isikhathi noma mhlawumbe usebenza ngaso isikhathi udlusha isikhashana busebenze uma kuthi awunazo lezi nkinga enzwe izibala ngoba imali negcoma ibuye ilaphe umhlume uma unenkinga yomhlume umuntu esifazana usengcupheni ukuthi ungabathuli abatwana kanti uma ngabe unomhlume umuntu wesilisa usengcupheni yokuthi ungabinayo imizwa yokulangazelela kuyabeke yathi wakati nansi inyama ikati elivalekelwe inhliziyo kuyabeke yathi wakati nansi inyama ikati elivalekelwe ubisi nawe ukuthi awutshelwe ubona ngoba umuntu wakho engasekuthandi njengasekuqaleni yabo kobabili umuntu wesifazane umuntu wesilisa imagine egcoka ke inhle kakhulu.

0: Ngoba ngisho amanzi nje laba asemzimbeni wakho ayenza igazi lakho ukuthi lingashisi kungabi nayo iconnection uma ngabe omunye upartner wakho ekubamba ngendlela le yesezingeni lokuthi nawe uzizwe futhumala. Imanzi negcukama ilapha kakhulu ey'ntweni ey'fana nalezo ney'chitho lezi ey'dala ukuthi abantu bengahlukana ngasikhulu kami mhlawumbe umuntu wesifazane kuthi ulala nesilwane. Thatha imanzi negcukama uyiphuze. Uyiphuze bese siba neloshina kamkhuculu. Iloshina kamkhuculu-ke iyenza-ke umsebenzi omkhulu ngoba yona-ke impela siyithake ngendlela yokuthi uma ngabe uyisebenzisa ibuyise inhlanhla yakho. Inhlanhla kuphi na? Eyalahleka. Iloshini-ke iyagcotshwa iphinde futhi ukwazi ukugquma ngayo kulamanzi ogquma ngayo kuphela ukuthi ayingeni emlunyeni uyayigcoba. Uphinde futhi noma ngabe kuthiwa usebenza ibhizinisi mhlawumbe iyapheka noma ikephi uyigcobe nala osebenza khona ngoba yona isibunge sokudonsa futhi injalo nje iyavikela. Uma ngabe kukuthi unenkinga yezitha uyakwazi ukuyisebenzisa ulokhu ugeza ngayo njalo izitha njalo-ke zakho-ke zihlakazeke. Bese siba namanye ama-products futhi-ke enizokhuluma ngawo umuthi okuchela egcekeni uma ngabe uney'nkinga ey'funa ukucindezela umuzi wakho nje ukuthi ungabi nayo inqubekela phambili. Hhayi-ke wenza imanga kule zinto ey'bonakalayo lapho uma uchelile kuney'lwane ey'bonayo esithi-ke thina uma kwenzeka ukuchela ngale manzi ngalo muthi okuthiwa iswatch sokuchesa kamkhuculule uthatha lso swane lokho okusuke nje kukubonile kodwa-ke ufone phela usuchake ndengiyachela kwaba khona into iwayo endlini kwaba khona into ethize zokululeka mathi yenze njani futhi uthathe loo nto la ukuba ziy'khonkwane zakho zokufika ney'khonkwane zakho zokuphindisa ngalesi siwashi esikhuluma ngaso ngoba kwaso nichela ngaso nje siyakwathi sifikele siphinde siphindise. Ebese siba nobhaqa lokamkhuculula. Ubhaqa-ke luvula izinto ey'boshwe umsamo. Siyazi ukuthi uma izinto zakho zibopheka umsamo ayikho indlela yokunyakaza bakwethu. Ngakho-ke ubhaqa libalulekile lona liyagquma luyageza luyaphalaza. Ubhaqa uthi nje ufaka nje isidunu sesipunu ukhe ngaso ngoba alibi ningi kakhulu uma usebenzi bese ufaka ubisi unezele ngobisi lolubisi lolu kuthiwa i-fresh milk ukwazi ukulisebenzisa izinto zakho-ke zizokwazi-ke ukuthi-ke zibahambe zicaceke nje ngalo ubhaqa lolu phinde futhi nethongo lakho ligezeke khona lokhu ukuthi abantu benze inhlambuluko noma kuthiwa nizokwenza kufaneke dingeke inhlambuluko ningakafiki lelo zinga usalindile kodwa ube umnyama buthe bhe inkinga yasemsamo ithe bhe. Thatha ubhaqa ube usebenzisa wena luzokwazi ukuthi ludonse izinto zakho zivuleke kahle emsamo. Ubhaqa-ke mashezi liyakhulunyiswa luyalukhulumisa leyo nto ofisa ukuthi yenzeke kuwena noma leyo nkinga ofuna ukuthi xazululeke kuwena uyakwazi ukuthi ukhulume ngalo-ke ubhaqa lolo.
1: Nomzana uDeme ngikuzwa kahle kakhulu. Ngicela ukuthi usitshele nomlaleli ukuthi wonke le mkhiqizo osukhulume ngayo angayithola kanjani, angenze njani ukuze akwazi ukuyitholela wakhe.
0: Angiqale ngokuthi laKwaZulu Natal onke ama-pharmacy anayo nama-beauty shops futhi anayo le mkhiqizo yethu. Ngabala nje u-Cosmix Beauty bese ngibala u-Beauty Zone. Yes, onke lama-pharmacy anayo imikhiqizo yakwamkhuculula. Ebese kuthi eGoli-ke sime nge-ofisi lalapha eGoli lapha number 84 President Street Market Building. Inamba yakhona engicela ukuthi uvese ufonele yona straight uzothola imininingwane ukuthi uma usuka lapha uhamba kanje, uma usuke Soweto uhamba kanjani. Kodwa thina se-Carlton Center ngoba nami angilazi iGoli kahle kodwa abaseGoli esisebenzisana nabo balazi kahle. Inombolo kifoneleke 060 649 4794. Cela ukuyiphinda 060 649 4794 yaseGoli.
1: Right, sihlabela phambili ke mlaleli. Sinaye ke uMr. Deme sikhuluma naye ngalesi sikhathi. Sithathe sibeka kamakhamba nabanawo lapha kwamkhuculu nokuthi ke ungawathola kanjani. Sakhona ezinye inombolo?
0: Yebo ma, sikhona inombolo silapha futhi eSangro House khona lapha eThekwini esikhona nje kuSmith enumber 417. Lapha yana uzofika ungene lapha reception bese nakama lift phambi kwakho uyangena uyacipisa ucipiswa number 10 because thina sise 10 floor room number 1010. Inombolo yakhona ithi 078 364 8302. Ngicela ukuyiphinda 078 364 8302. Kanti eVerelem lapha ngase Alpha Farm lapha ku Wick Street number 11 Wick

0: Hayi. Lana kambisho ukuthi nga ngoba kunomncintiswano khona lapha phezulu eMzansi.
1: Yeah.
0: So la wayenza khona ivoice note usho ngolento zakho ngosizo noma usizo wake walikhipha kumuntu noma wena usizo wake walithiba
1: kuthola umuntu. Oh yeah.
0: Ngiyibonga yebo ngenze kanjalo.
1: Ah mfethu. Abawa vixike namhlanje khabazela sibonelo bathimpela ke la ivix kanye nomsakazo la. Ingathanda ukuthi ngoba bakhuluma ngayo kunakekela manje nokwedlulisa njoba njani nawe uye wabalulake lapha ke kakhulukazi ke kuleza indlela lesikhulume ngazo lana bathi ke namhlanje la bangathanda ukukupha ke la ingubo ke la ye Vix Heritage njengoPaul okunakekela ke la okusihlanganisayo njengabantu.
0: Oh hey Kambush hey
1: bathi wena bathi wena no blanket waka Vix kanje. Bathi nganje
0: ngibonga kakhulu Gambushi, ngibonga kakhulu Gambushi, ngibonga nje izinto lomzansi.
1: Ah mfowethu
0: nabaka Vix, awu sanje dlula ikhanda.
1: Ah mfowethu siyabonga kakhulu njene ngoba phela basho njalo nabathi impela ikakhulukazi ke la uPaul loleke lokunakekela kusihlanganisayo njengabantu, kuphende kuhlanganise kimndeni, kuphende kuhlanganise kamasiko ke wethu. Engathi ngaba isikhumbuzo ke la so noma ngabe yisiphi senzo sokunakekela, siletha ukukhululeka komunye komonto. Qabe kahlandla nakanjani ngicela bazoxhumana nawe ke la ngendlela na ukuthi kwazi ukuthi ke utholane nawe. Engicabanga ukuthi ke ungathi uhleli nje ubuka nawe umabona kude lon but awuthi ngithi ufuda imali. Ah but siyakubongela kakhulu ke baba umkhulu.
0: Ngibonga kakhulu Gambushi, ngibonga kakhulu nje, ngiyabonga kakhulu.
1: Ah kunana ke mfowethu ke ungakuphi nezwe?
0: Ah ngingalakala lentuzana ka ngokudabuka ngala kanyuso kodwa ngisebenzela ngala emhlanga.
1: Okay. Ah siyabonga mfowethu. Hayi sheshwa ngibamba mfowethu bengisalini ngithatha ikhona.
0: Hayi phela izinto umzansi sekhaya. Hayi nginazi noma amathumbu kanjini.
1: Hayi hayi. Ah siyabonga kakhulu ke Gcobo umkhulu.
0: Hayi ngiyabonga Gambushi, ngibonga kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu. Zilekela mlaleli usibonelo la umfoka mkhize ke naye la ikakhula njoba ke lana yabakwa Vix bathi ke izizukulwane ngeyizukulwane impela ke Vix ihlezi ingqenyeke lana ke yemzuzwana ngokunakekela ke la emindenini. Kanti ke ngari kwaloko futhi bathi impela ke la kuhlanganisa imindeni kuphinde kuhlanganisa kamasiko wethu engathi ngaba isikhumbuzo ke la sokuthi ke noma ngabe yisiphi isenzo sokunakekela siletha ukukhululeka komunye umuntu. IVix ukukhululeka kusezimpandeni zethu yedluliselwa phansi yedluliselwe phambili. Right bazomxhuma ke nakanjani la ukhabazela ke usakwazi nakuyihlomlela ke la kanti ke ngibona kancane impela ke la omunye wabo lana ke o blanket impela ke la naye ke ahlomlele ke nangabo ke la ikakhulukazi ke yena ke la umfoka Mkhize. 7:01 qhubeka kubeka indlebe nje enhlelweni zomsakazi izilo mzansi ngoba kungenzeka ukuthi ke ayipheleli la iphelela. Ngasobela isikhathi sithe ngake sixhumane ke lana ke now thisha nhloko esinye sezikole esichazwa njengesenza kahle kakhulu sendaweni ke le yakwamaphumulo isikole ke samabanga phakeme la ile 2 Xolo. Naku lawo hambweni lakho uke wayithola ngithuba no 9 years ungaqashiwe kodwa wayithola usebenza kwenye sector. Ithini message yakho especially nakubantu abasha namaphupho abo?
2: Awubuki into yiyona ukuthi wena graduate uyayibuka isimo kusona ngaleso sikhathi. Mina ngiqala ukusebenza umsebenzi engaqale ngawuthola inkampani yasangcwabi esecanscope ngomuntu ozomthola uzohola u-R20. Iziqu ngibeke phansi ngibhekene nesimo engikusona njengamanje ukuthi mina ngifuna umsebenzi so ngiyengihlala ekhaya ngilinde u-education. Awuyeki into efikile ngeke uyeke umsebenzi ka-R500 ngoba uthi wena ulinde umsebenzi ka-R10,000 ngoba into encane izala into enkulu.
3: Ngiyabonga ngokuhlala. Umsasa lethu.

0: zibonakala sesixhaphaka kubantu esingabazi nawukuthi bakhamukazi. Kwalo muntu mhlawumbe ungathola ukuthi akaziwa nawukuthi mhlawumbe ukuyiphi indawo, kuyiphi ile nto indawo, noma uqhamuka ezimbakwe noma uqhamukaphi, kodwa usezo-onishwa izinto efuze ukuthi ngabe onishwa umuntu wani. I-South Africa ngibona ukuthi si-unfair, ngicabanga ukuthi nje alikho iqiniso e-South Africa mfowethu, yebo.
1: Ublema ba?
0: Mfowethu, ngiblema lo okuyena uwenze le nto, yabo. Ngoba angimazi ukuthi ngathi ubani, njengamanje angithi asazi ukuthi ubani, kodwa manje uthole ukuthi lezi zinto lezi kunezinto esezionishwa omunye umuntu, ubani lo onika lo, nami ngiyayibuza kanjalo, yebo loo nto.
1: Kodwa phela uzothola omunye kwangathi ufaka uyaqabuka nje na ngithi bakhona abanamabhizinisi nabanye abantu abadakwe emazweni la ngaphandle.
0: She's wrong, uyabona? Awazi ukuthi kungaba nebhizinisi la e-South Africa esikhundleni sokuba ngabe ibhizinisi ingabe libuyela ngamuntu omnyama, umuntu wala e-South Africa, yabo? Kona nje lokho nje ku-wrong, yabo loo nto.
1: Mandeza.
0: Thank you, bud.
1: Sure. Sikhuluma sivulelekele. Umbono nezimvo akona imbono emele umsakazi izilomzansi. Sikhuluma kodwa umcabango wakho nawe.
2: Ikusasa lethu sawubona.
3: Sanibona masikhula, niyaphila nina ushaya imali.
2: Siyaphila njani?
1: Ba.
3: Siyaphila, nikhuluma nomthetho over.
1: Nyambos.
3: Hey, shaya imali. Ngicela ukwaba nje lapha esibili ngokusogqokweni. Kodwa ngicela ukubonga into engiyibone izibona indlela engakheke ngayo ngafunda ukuba ipolitiki ye-IFP njengoba izikhula zonke iminyaka neminyaka nangendlela izinto zakhona ebeyihlelele ngayo nanokuthi i-attendance ethi ukuhleleka kwesinto sonke sosuku wabala i-leadership yakhona kuzoba abaqula bebekhona kuzoba nje umphakathi okunye kwe-trend engicabanga ukuthi siningi sethu kukhona abantu abane-elisi langaphandle ibhulosikile sasiyekuteni amabutho alokhu ezibiyele from this time kwaze sawusuka sishingile sathi hhayi madoda hhayi sesisiza amaningi esifakile engishuthi kwethu kuyabe mnandi uma kuhlanga abantu abaningi kangaka kube nokuthula okungangalokhuya kube nokujabula okungangalokhu. Engifuna ukuthi ngigcine ngakho shayimama ubuka i-growing number yabantu abasha abayinumber usuku nosuku mangiba noma ngabe ilesinta ne-IFP ibona abantu abasha ngendlela abaningi ngayo kwethu kucabanga ukuthi lokhu kusho okuningi kakhulu ey'nkulumfele ezizane zabakhona nalo sikuholini nje kubonke angazi ukuthi ngachaza kanjani kodwa nje ngithinje ofishane awusuku la izolo
1: izathi omunye njengamaqembu nizochoma ngokuthi nijabulele ukubona abantu abasha ubuningi babo nibasiza ngani
3: kabe mfowethu ngicabanga ukuthi abantu abasha banamhlanje sebeyakwazi ukubona abasafani nathi thina esakhula sikhulisa ukuthi unkulunkulu umuntu besiseya ezulwini cha umuntu siyamazi namhlanje uyafika ukubelethwa umuntu othizini so abantu abasha abazule laphaya abantu abasha engicabanga ukuthi bayakwazi ukubona le bhasi ukuthi ayina-driver bese kuyona bagibela ibhasi eno-driver bayabona ukuthi laphaya i-IFP njengoba bekuyona nje futhi ubona nangendlela abayiyona ukuthi
1: ey'nkingeni nenselelo ababhekene nazo kubasizaphi ukuba no-driver
3: kaphela ngithi-ke njengoba ngichaza khona kambusho ukuthi if uma ngabe umuntu engenelisekile useyalazi igunya ukuthi umuntu umbamba kanjani so-ke okuchaza khona ukuthi njengoba ngibabukile nje mina ngabona ngoba kunazo vele iy'nhlelo uma ucabanga kahle ukuthi undunankulu kisho unyaka ophelile uzwaphele ehambe ethule iy'nhlelo zabantu abasha iqondanise nabantua umuntu omusha so-ke lokho nje kuwodwa kuyakutshela ukuthi i-IFP especially namanje uma ulandele ukuthi nomeda umongameli wayekhuluma kakhulumi nje ngokuthi ethi my people akasho ukuthi no ask my people uyaku-understand ukuthi njengoba siyilapha nje siyakwazi ukumphanisha simkhiphe ngezivuthi uyakwazi ukubuka abantu abaphambi kwakho ukuthi funa labahlonipho even noma ngakuthiwa nje ufethu kumnikiza nje isifisa akhulume na uzombona indlela ahlelele ngayo ukuthi inkulumo yakhe iya-understand and ingena kamnandi kubantu abasha abantu abasha bafuna umuntu ozophatha udwololo bafuna umuntu ozophatha into
1: ngazi kabi nina ukhazimlisa abaholi benu
3: no nasiwukhithaza obunandi siyakwazi ukukutshela futhi uma kukubi ukuthi cha lokho akukho right njoba ngichazela ngithi bayazi abantu abasha abantu abayiqondayo ipolitiki ukuthi undunankulu bengathuli njena ebangathi bethuli isimbuzi ubethuli into ebayithintayo baba
1: nyamposo mkhulu
3: ngoba khanya kwethu
1: sure right 27 minutes after 1 sikhuluma ngicabango wakho nawe kodwa kumatasa kakhulu kulensuku umoya wokhetho uyavunguza la masijekulo
2: ikusasa lethu sawubona nyaphila
0: hello awu sikhona mama nyaphila
2: ngiyaphila
0: eh sizela kude
1: yes sir
0: izulu mina ngiyangaka imisizi londoda ekhazulekile yangithathile stoa
1: siyaphela
0: izulu mnandi madoda hey
1: bufanele ungamuzwa ngoba vele iyawesaba amantombazane ubani esikhuluma na
0: hayi kube nomkhinge tona la embeni
1: kabasele
0: hey mathila nomthombe khala isouth africa impela ijte language
1: ya
0: nenkinga nje nathi ngisawe sabalala sisodwa nasisanenkinga nje safuna sifundiswe ngoba sibe sibe nani asingathi sibangani nani sihlala kuyabaholi bethu kuma ke laba basuka ngala kagogo balabodwa ngala abantu bafuna bebula kagogo manje akusaziwa manje abanye baba bengikhuluma nabo eyikhenke sinenkinga impela impela sabalalela kwa masho
1: sokuthi akufanele namanye nabo asibuye kuleyo so ngicabanga ukuthi kusukusele kuyena umphathi wahlela ukudila nesimo esinjalo so manga vulela nini ukuthi nilwe mina I have to drive uhlelo okay ngithethele bona khabazela ku Paul lithini lakho daba
0: cha iphelela muda ngithi nemi yasabalela yesilungisanini yesilungile yesiqondeni ukuthi into elandela ilandela ini ngoba thina sizithola manje sisaphothe lamaqembethu lawa ama agent onyiwa kwayona lamaqembe
1: asinikeze asinikeze yakhe formula yokulandela elakhe iqembu
0: cha nje anginalo iqembu somina ngizavota ukuthi ngivote kodwa ngiyiqembu ani yase ngaphinda bamanikezile
1: ithini formula oyilandelayo ukuvotela iqembu
0: ubheka ngiqembu bezanginikani liphetheni ngizobheka lokho nje kuphela asengiphinda beqembu asengiphinda beqembu ukuthi ngineqembu blank aphuma yedala la
1: yini ongamgabisela kuyona kule minyaka ledlule ukuthi likunike lokho nalokho elikunika kona obulivotela noma ubuwa votela
0: hayi abemilivotela phezukela lethiwa kakho mesiya gogo manje hayi ngabona sobhaya
1: uthe yona yakhe formula oyilandelayo ngithi ukuthi lizokunikani sengithi mina ke awumgabiseleke naye lokho ukuthi likunike u1 lela
0: Yebo la ngini inkululeko yebo sikhululekile basifana nje sikhululekile manje. Kodwa phela impilo ayime inkululekile. Manje sifuna umsebenzi ke manje. Lamaqembu awonke asegcwele la bayala kathi zenzo sonda ngakho.
1: Usihlanzele uzokunika umsebenzi.
0: Ay, ngamsona papas, nela papas. Ay ay ay, ngamsona. Akwane wagadna.
1: Okay.
0: Yilbona ubeza. Yige yige.
1: Ikhatha yile ukuthi ubuya emfanti esicapha kushuthi. Kancane. Eka papasi. Papasi ke u Chris papasi baya lapha ku masipala kwaSemgene. Maphathe sifudazi kwaZulu-Natal. Right sekhona ke la u Mrs Mtiwala neindaba.
4: Amanqabunqambo gamanxa kwehora lokuqala sawubona umlaleli. Nonankulu wakwaZuna dalinomzane Thamintulu uthi kuyenethemba lokuthi umlisa ubheke nenqwaba emacala okunobeza ngokucatsa besifazane ekhathomeni uzobhekana nengalo yomthetho.
5: Ngoba kukhona umsolo ovelayo ngamacala okulungula abantu abaningi besifazane.
4: Kange IEC simemezela uvulwa kwethuba lokufakwa izicelo zokuvota ngokukhethekile okhethweni lohulumeni basekhaya sobe seygcwele ngehora lesibili.
6: Lezi bekwesifingqiwe kwizwi lomzansi.
7: Izwi lomzansi yizwi umehluko.
8: 12-3
9: Saba Mole sithombe salofahla Imbuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwe Uyabona umuntu xa exoka uvela mamela uvela umbono umuntu yaxoka Uyabona lo mthethandaba lo Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwethu. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi into ecashe umvezeli bala.
1: Awuphumele obala ke nawo.
9: Bendikhona amaphasha khona ngoku.

0: uyaxoka nje mntana kodwa uyangiva
1: kwenzekeni ngane kahle kahle awukusteplela uthi impela nimtithile uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifika nomuntu
0: kayikho londo
1: nishintsheleni veni
0: hayi so bendikhona ngokweva
1: ikuphi nendawo
0: hayi babhayi mntakwethu
1: mntakwethu konto eshayisa amanzi apha okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena mthetha ndaba 1 not wena ifuna ukuqalile bese ayiphethe
2: ikusasa lethu nosumbe sesele.

0: Sabonga ko. Right, go 24 minutes to 2 o'clock.
1: Teta no sauti, sifuna ukusebenza.
2: Teta no sauti, sifuna ukusebenza.
1: Teta no sauti, sifuna ukusebenza.
2: Teta no sauti, sifuna ukusebenza.
0: Right, isikhathi ke manje nguya ku 23 minutes to 23 minutes to 2 o'clock. Asibini sibambele. Sabona.
3: Yebo, sabona njani?
0: Siyaphila kunjani?
3: Jackie da Sombo selo zwe tho mafumulo okhuluma nawe mfethu
0: mashima mashima
3: yebo baba ngiyajabula nje ungena ngiyacela nomndeni ukufakazela ngiyana Sombo selo
0: yes sir
3: hello yebo Sombo selo ngithi mina inkinga yami nginayo lana mina nginkinga ye IFP IFP mhlawumbe babunyambo njengoba kutodokuma nje uzongilinda I-IFP yafonywa ngoba nakwi ANC ihluleka ukuletha idingo zabantu. Kwafuneka i-IFP. Kodwa i-IFP ilwa namabhomu, ilwela abantu. Nabantu bafa abantu esithombe sesele engxenyeni ye-IFP. Bafa abantu bebuyalana nangalanga kwi-ANC. Kodwa njengamanje i-IFP ithethe yona ikade igcine i-ANC isiwumbimbi ne-ANC manje. Ubani lanto ofanele usalela abantu mangabe ukuthi IFP isiyimbimbi ne-ANC le bona begxekayo bona. Yiloko nje isithombe sephele okungiphazamisayo nge-IFP and bayaqhubeka baba
0: ne- IFP yodwa incane uhulumeni wobomba leyo kuthiwa wobombana.
3: Angizanga
0: sami. I-IFP yodwa incane eyingxenyeka uhulumeni leyo kuthiwa wobombana.
3: Ayona yodwa. Angithi kahle kahle namaqembu lawa ngizoba ne-ANC ngiba ne-IFP lawa lawa ayiqhithi thina abantu nenezi zikazandile gumete zakazandile ubantu bantu mama lo NFC bayingxenye ye-GNU kodwa futhi uma ngabe
0: i-NFP ayiyona ingxenye ye-GNU ngabantu befuna ukuthi ye-GP i-NFP ingxenye ye-GPU
3: kwi-province i-GPU yes yes i-GPU kwi-province yes kodwa futhi bona at the same time uma ngabe kulukuthi abantu baneyinkinga i-IFP iya-exclude ithi yona hhayi thina sithi i-GPU but umasipala we-DA loyo umasipala 1-1 la angithini mina nisebenza ndawoni ndawoni i-Tafelkop uma ngabe sikhala kwi-IFP sikhala kwi-ANC sikhala kwi-DA abantu abakwi-GPU kufanele kube ukuthi siyazwakala singabe sesi-excludwa ukuthi okay i-IFP yeke manje ngoba nakukhala abantu baya-IFP hhayi thina khulumani ne-DA bayasilahla kahle kahle
0: mhlambe kungenzeka ukuthi uke sibuyela la ekuthenini phela kunama spheres of government sine local government sibe no provincial government sibe no national government so i local government umasipala uthotheke vele umasipala ke sithi umngeni nje uranwa iDA bese bakho labo umasipala ke uthotheke kubambisene kamaqembu kathile
3: kusho ukuthi kuyacaca ukuthi wento ye-GP uyayisebenzele isithombe yabona
0: Angicabanga ukuthi ngahlonzwa ikona ngoba that sphere of government njenge sibonele ukuthi iDA runa umngeni so angasho ukumuntu ukuthi uhulumeni weDA lapha ya emngeni bese bakhona komasipala uthi kubanjiswe
3: ayi kodwa nje ayi angiyiboni mina lento bafuthi singavota nje ukuvota kodwa nje ayi angiyiboni lento kudlaliwe kudlaliwe ngathi
0: Ngabona ukuthi lamaqemba abekubeka ukuthi asayiwona amaqembu nje uthothi iTDA noma ingxenye GNO kodwa iCDA iIFP na iti ingxenye GNO nje kodwa isayi IFP njengoba bethula nje amama manifesto
3: kwalwane sithombe sicazelwane siloku sicaza sibe ngoba phela mangabe ukuthi sebayasebenzisana bona ngegoal eyodwa ngevision eyodwa yokusiza abantu why they divide abe divide nathi
0: Ucabanga nje imidlalo ofanele kwenzeke ngayo mangathi makuthiwa kalikhe iqembele kwina
3: mina indlela yami nje mina nje endiyibonayo mina uma ngabe kuukuthi labantu asebe ku GPU njenge IFP ibona ukuthi manje sibe nama common mind ne ANC abangene
0: Okay nice mfowethu kulungile kodwa ke balawona ukuthi hayi leyo khlukani phela ngathi yona lengayizwa kahle 19 minutes to 2 o'clock asiqale silungise ngapha ke 8 yalo ke kanjani bese siphinde sihlabela phambili nalo kuhlelo sikhuluma nje sivulelekele sikhuluma wona ke umcabango wakho
1: Chester V

0: Ishumna nta ni mzozo manja pama kubomba ni hora lukala ngegamba ama. So bwana. We bantu. Afelwa tuka gelo. Yes bwana gelo. Ikusasa leti. So bwana.
1: Ewa sawona isithombe sale umpahla.
0: Nipele.
1: Ngiyaphila nkulu. Uyaphila wena.
0: Siyaphila nathi.
1: Hawu. Uyazi umhlambe uhlelo lwakho.
0: Siyabonga kakhulu.
1: Ngiyakuthanda impela kakhulu nje. Ngiyabonga nami ukuthi ngithi ikhulu ukuthi ngikwazi ukungena namhlanje. Ngihlale ngilalele nala kuwena kuphela.
0: Siyabonga. Ubani esikhuluma naye konje?
1: Lo khuluma naye uJabula kuyashintshana.
0: Umfowethu. Awu manje.
1: Ngiyabonga.
0: Umangetha.
1: Ngiyabonga kodwa yebo umangetha.
0: Oh yeah.
1: Kodwa ke ni la inanda.
0: Okay.
1: Like we

0: njalo ngomsombuluko kaGlesihlanu ngo-12:03 ntambama.
1: Yabo la maqembu lawo ahlangena umbe ubona uzosikhala
2: azihlomeka
1: ngane ze ahlome ngayo yonke into lawo lamaqembu osikambuki lakanipa umnotho bayawazi amaqembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa la yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho uma umthetho ungekho kwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha
2: obana
1: bekufuna ukubona ngekho amaphoyisa nje la intelligent ibisivele siseshile ukuthi konke abafuna ukuyisusa lawa
2: iboneni yona intelligent
1: hayi njengokubona ngekho amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
2: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni intelligence ngokwakho na yayiku wakhalwa ngawo njengo-2021 yayiku people
1: ngo-2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
2: kwakubani
1: ukhona owayesebenzisana nabantu ababezokwenza
2: ubani
1: ukhomishina
0: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi

0: Niyam kodwa kumbono wami lo ayomsakazi. Nomsakazo. Uyibona ngengicabanga ukuthi la umnumzane Zuma ufundisa leyo yokungalungisa inkinga ngenkinga. While ikhona lenkinga lena. Kodwa bra ngabe sekuphazamise kokunye oqhubekayo. Nale uthi homzeleni baningi. Esithi oh angezwe baba. Bakhona into nje ozokhuluma. Right kulungile but ke bashila ukuthi ke yonke lezi zinto lezi ke badila ke nazo. Ligama enxeka ihora lesibili sekhona ke undodiza neinda.
1: Angephule ngezihloko umlaleli. Lo gaqele sokuba yiphini likasodolobha kumasipala wetheke eqenjini lenkatha Freedom Party umnomzana usizwe esikhakhane. Uthi kuyakhathaza ukubona izakhamuzi zalomkhandlu dolobha zilahlekelwa yithemba ngenxa yokungahlinzekwa ngendlela efanelekile ngezidingongqangi. Usho kanjena kulandela ukuthi iqembu lakhe lethule ngokusemthethweni umhlahlandlela wezethembiso zokhetho enkundleni ezemidlalo ePrincess Magogo kwaMashe enyakatho yetheku.
2: Ngithi mina okwami mfowethu ukuthi nje abantu abal exercise kakhulu leli lungelo labo lokuthi beyovota if bekubona
1: nganto masipala umsunduzi usunxusa izakhamuzi ukuba zihlukane nokwakha imtjondolo endaweni ngagunyaziwe ku 3 o'clock ziyocwala mlaleli.
3: Lezi bekwesifingqiwe kwizwi lomzansi.
4: Izwi lomzansi yizwi umehluko.
0: Right, sibonga khulekena ke la udla ngamandla omkholo. Shiyamvula. Kahle ukushambe sifazane shiyamvula.
1: Hayibo, nangumuntu ezongihlolela la. Mina ne GPV I'm a gentleman mina.
0: Ah, ngisho ngithi GPV ngithi mina mntwana umsusha umuntu esifazane.
1: Iyona GPV leyo.
0: Oyona, uyenzelani?
1: Hayibo, ahle wena. Azongihlolela. Yishona uma ufuna simurane nawe manje. Sihlele iappointment sibune nompempo oza kulamulela mase kunzima.
0: Kodwa bashaw samke ngepen.
1: Kwanza kupitshisa mina.
0: Kodwa bashaw samke ngepen. Before ngipitshise nje, bashaw samke ngepen.
1: Ngoba yini kodwa inkosazana emhlophe kangaka egqoke, egqoke.
0: Ingube emhlophe.
1: Hey.
0: Awunamahloni.
1: Okudluliqwa.
0: Awunamahloni.
1: Hoyibo. Unamahloni ngikhuluma kahle kanje ngabe ngiwathathapi. Yamfana.
0: Umshaya ngepen.
1: Yamfana, ukhulume
0: ngoku. Ekho ngube emhlophe qwa.
1: Yamfana, kunjani?
0: Sorry.
1: Ngoba uzama ukufuna ukungihlasela.
0: Sorry, yes.
1: Hey, khuluma nami. Nami ngikhuluma nawe ngila.
0: Chabele bengisazama ngisalungihlanga.
1: Hayibo. Udlala ngilala ngisamkinje. Yabona ucukucoxa. Umboya into uqale wangenzani ngifike unginyathelile. Ngangamhlupa
0: mina. Awuzikhulumele ke samke.
1: Angizange futhi ngimenze lutho samke. Ngimhagile ngifika.
0: Ukubethile.
1: Ngifike uthe sorry.
5: Ngishilo.
1: Hayi, ingakuzwanga ushoni. Ngithi
5: usefuna
0: ku ubephe revenge.
1: Cha, angikaze ngenze lutho.
0: Ubephe revenge.
1: Ngicela ungangisukeli.
0: Eh, umenzeni
1: manje? Uzoboshwa umntolo mawuthi akashaya usamke.
5: Uzoboshwa uthi ungishayile.
1: Yini ungazishayeli wena?
5: Uqale libovu.
0: Hayi, sicela footage.
1: Ima, konza ngokushaya ukhala kahle ni.
0: Isigubu,
1: isigubu. Hoyibo.
0: Hayi ke.
1: Hayi. Ngihlolela lo.
0: Yeah, mfokethi, okay, sharp, eh?
1: Hayi ngathi ungabonga
0: umhlozi
1: mina. Ngiyaphila mfowethu kunjani kuwena?
0: Hayi ngathi mjida ngathi.
1: Ha ngangibizi ngomjida mina. Asingaba nginto eyodwa. Chonce. Ngoba kusuke bese ngathi mina nochuku. Abantu bangakuboni ukuthi uwena. Hayi lokodla imamba isemgodini yokunika
0: inkaba
1: ngiyakhuluma la. Ngiyakhuluma la ngathi ngikhuluma ubuhlale maDevin ikona ukungilulaza konke lo ngiyindoda.
0: Eh mfowethu wadileya manje don't say I don't say isazi manje.
1: Ha ngena umjida
0: mina. Hayi don't say so manje.
1: Hayi bo. Ngithatha kanjani uma ngithatha kanje?
0: Wait, don't say
1: so. Yamfana wami ikuphathe kanjani impela sonto?
0: Hayi bandla hayi. Angisoluthi.
1: Ibandla labani manje? La Christ wakhala ngobandla.
0: Angisoluthi.
1: Hayi ke kuhle.
0: Wena ikuphathe kanjani?
1: Hayi, siphathane kahle nempela sonto.
0: Oh.
1: Ukuthi nje ngitravelile kakhulu ngempela sonto kodwa kusona isifundazo. Ngihambe kakhulu. Yeah.
0: Ubuzule le.
1: Cha bengazulule bengicila indlela ezibalekile.
0: Ngishona phela ubuzisa
1: umuntu ozula ophela umuntu ochitha isizungu.
0: Oh.
1: Hey ngokuqondisa kuze kube njalo uyaphuma esipolweni, njalo uyaphuma esipolweni.
0: Phela thi ufunda izofu,
1: ufundani.
0: Lo ngifundisa kona.
1: Hayi, asikho isikole, la ngivule iclass la, no lecture here.
0: Kanti wenzani?
1: Hayi suka, ayidayiwe konje namhlanje.
0: Kodwa kube wakho uthisha kodwa.
1: Ubalekile udaye manje. Kuveli kuveli original imbala manje
0: kodwa kuba kwa uthisha kodwa
1: ngeke ngishawode futhi ukuthi intoni ngoba kuhle ukuthi ngimvikele uzakwethu.

0: ubalekile udayi manje vele ubale
1: una freedom of speech kubhoti
0: lo mbhalo obubalekela uvele ubala manje akusizi
1: cha ngifuna ukufana nale ikhanda lakho
0: le hayi ingazi ungihlolela
1: ngathuthelwe
0: ngoflower ngathuthelwe ngoflower
1: ubuza ngene sisayi police station naye lo zovula icala lokushayeka
0: cha uza samke
1: ungayincengeli siyaphuma la yena wovula icala lokushayeka
0: albetholisa kala semende lapha eqala umhlobi
1: ngakekho ungcono semende bangenze ungcono semende kunensimbi babwethu
0: sifika kanjani manje siwa phela besakhuluma
1: ngesimo sayo ayibele ngiyokhetha usemende ngoda yama ukhona nomaka ushiya usemende yabo
0: samke ngo musufanga lo ekwaluthwa ngawo
1: musufanga
0: 2021
1: esifanga ngane la
0: okay ngingithi nge July unrest ayikuziphatha imali asigcineke kwelinye lamahotel yimina uchonco umagaye ahamba umagaye kucaca kuphela mina ngiyajima khona into zami ngiyiphethe sokho ngiyazi ukuthi le hotel aziyakhala hayi akasahala omunye umbhemo ugqoke impontshe ezicijile hayi phezulu kwetreadmill ba ba ba ba ba what hayi ngeke sengizenza njalo la ngamshuta ngamposta egroup bengasamhleki la emsebenzini ngimnika nama waitana ngithi akashaya akusasa sisebuhlungu ingane akaphindanga walibeka
1: kodwa mama mntwana wena wacabanga ukuthi ha indoda nje ifani babhizi ibe bhizi nokuvukela nokufukula insimbi ukusho ukuthi kodwa kuyinto eright ezweni
0: inasisizwe akekho umuntu ovukela ukushaya insimbi
1: ufule insimbi
0: umuntu ovuke eyojima
1: inkawu
0: umuntu
1: ovuke yaludumela
0: ngoba akuzona zonke akuzona zodwa izinsimbi ezisejimini
1: ehe kodwa mfuthu
0: ngabe ingawo kungashika ukuthi sezinsimbini
1: kodwa futhi izwele
0: ibhizi wena nje wawujima lapha waqala ku treadmill
1: hayi ngangi
0: wakhefuzela
1: angajima
0: sekafuzela
1: yolo ngangajini
0: ugqoka udangala lapha nemponji
1: ngangajini lapha ngangiphelezele wena nje wona
0: kwasevalelekile
1: la
0: wasewenza
1: sasivalelekile
0: wawuyofunani la ngijima khona
1: ngangifuna ukubona namuthi le nto ngase ngiyibona into mangiphuma uthi hayi no njengomuntu obhizi ngeke ngilunge la mina into zeingane lezo mntwana
0: laleli kakusasa ingane akusavumi noma geza uthathe emawana
1: andena ngizona ngikumbuza isiphiwe emcondi la late sahamba sodlala ibhola kaphe Clement sahlala namakhanzela
0: yeah
1: Awathi waphela hayi just kuyadlalwa nje.
0: Na wadlala nipho.
1: Sangena.
0: La yethu thisha omkhulu alezi ngakuyena.
1: Ehhe.
0: Okay. Alright.
1: Umahlaso sa right yena ngaphaselwa. Kusanda kulithula. Okay, miya kumahlase. Hayi. Hayi nyanga yonke phela uyaqeqa mimba mbungathi awuphinde.
0: Eh ihamba ngelambu.
1: Uspiwa nje mina nje phinde. Ngifake ibholeni. Ngabe nibholeni.
0: Aphinde manje.
1: Kulinyanga yonke.
0: Aphinde
1: ungu. Anathi ngathi sayina phele police.
0: Saphinda saye Verolem kudala. Cha wathi ukuzama kancane ayengabona udayi kuyakhwehlela. Laba bekuncoma khona uthi cha unezitho bantu sithombe ngathi no. Labantu babheke futhi nabo bengasitshenja ukuthi sinemicondo ngaleyo ndlela sinomsajero. Hayi.
1: Umsaka phe wothalo ungamkhiphe palini. Ngikishelwa apha.
2: Hey, amahlalibalisa. Nasi sikhwili, umuthi thi lowo. Ungvusa ngisho usulele phansi, noma ngabe kuthi usulahle ithemba kangakanani. Uyavusa. Usho ukuthi kule sipho samjemini ngangivusa kodwa. Lalela nazi izifo lapha wena. Uvula inhliziyo, ungivuvukela ngomzimba. Hayi, yibhande nezinto, iBP, nezinye ke izifo.
3: Yaphaya ngicopho uphuza kanjani lo muthi
2: uphuza kabili ngosuku ngiyakutshela umshubo
3: imake ngidideke ngiphelile phela mina ngazuphoka
2: ubhoko phela lakho bekwase sikhwili
3: ungitshelani
2: angaze ngisebenzile
3: ubhoko phela umuthi uthi
2: ya
3: uvusa imizwa imeqi ngokubahla
2: sifazane
3: nabesibili
2: yehene kanti sitholakala kuyezi inombolo 079 960 7370 Kantonga kaphali
3: enhlapheke ipeni
2: lalela ngithe 079
3: ya
2: 960
3: ya
2: 7370
3: ngeke ngiyabona ngifuna isqueen
2: nami ngiyofuna ubhoko
3: usizelani
2: ngiyabonga ntombi
3: ngiyabonga
4: izwi lomzansi yizwe umehluko 12 to 3 sasale
5: ungena imisebenzi ayisthomba badlala ngathi mfowethu babelungu abakwazi ukuvula amathubo omsebenzi hayi thina abantu abamnyama hayi madodanga musani usikhisa imishini etiyeleni mphemba musani usikhisa imishini

0: uhulumeni edayisa izinto ezibalulekile, iy'nkampani ezimqoqo. Yabona-ke mase phalesekhasiphazamisayo yabona-ke uma ngubani lesizwe-ke mase sidayise iy'nkampani ey'balulekile yazi mangubani khonto ephazamisayo mangubani ngizizobabisaneyo.
1: Okay, nginaso isiqiniseko Thokozani. Mhlawumbe angikudedele, mhlawumbe line ke wethu nawe.
0: Sekuqondileke manje, angisazi izwa kabi sekuright. Asiqhubeke mangubani. Ngithi-ke mina sesibone uhulumeni mhlawumbe esedayisa iy'nkampani ey'balulekile ezimqoka eziyinsikayeza. Njengamanje uma uthi uyabheka thina mangubane sisempini yani, sisempini yepolitiki. Njengamanje sisempini yokuhlula ngathini, yokuhlula ukuxazulula iy'nkinga esinazo, sisempini yokucwasana, sisempini yomona, nanodlame lwey'kole siyibheke, ziningi iy'nkinga esibhekele nazo. Into engasho yenzeke la njengoba sisey'mpini zepolitiki nje, singasho sibone mhlambe abantu abamhlophe, angithi ibona abakhontrola umnotho, singasho sibone abantu abamhlophe mhlambe sebekhontrola umnotho, sebehlangene nalabo abasemazweni angaphandle. Ngoba bona bafikile eNingizimu Afrika ba-create ama-business and bayaphumelela. And thina ngapha lezi zinto esizilwayo senza thina singawafokhasi ey'ntweni ey'balulekile, sokugcina la sesigcina sesikhampile, sesibona abantu bangaphandle basemazweni angaphandle berana umnotho behlangene nabamhlophe, bese sidiphende ukuthi bona bebodwa bazwana kanjani. Ngizama ukuveza ukuthi lelizwe khona le meseliya kuyona isolibala lezi zinto esinazo zamapolitiki nani ezinye zayo siyahlula ngisho ukuyisolva yayibo lo nto.
1: Usakhona Thokozani?
0: Ngiyabonga mangubani, sengicedile Thokozani.
1: Kulungile ke baba, sekuzwile, siyabonga nje kakhulu. Sibonga nje kakhulu ke nake lapho uThokozani uthi ke ngenzeka sibona bona kwamabhizinisi ekakhulukazi yabamhlophe bekholuda noma ke besebenzisana kakhulukazi ke nazo ke lapha amazwe ke lawo omhlaba. Well, I'm not sure if mhlawumbe kungaba yinto entsha le masibukeka ke kakhulukazi ke izinto izo laseNingizimu Afrika elidlula nje kuzona. Usemsakazweni sabona?
2: Mambo.
1: Molo baba, uyaphila?
2: Ngiyaphila, ubaba Mpesheni ukhuluma la.
1: Sike
2: ngixoxe nje okwami omunye mhlawumbe uyokuzwa ngendlela. Ngicabanga ukuthi ngomhla ka 30 June uhulumeni umoshe imali engaphezu kwa 600 million ngabantu bangaphandle okanye evikela abantu bangaphandle. Kodwa namhlanje abantu besifazane base-South Africa bayabulawa, akukho akakushoyo, akukho akwenzayo. Okungikhalisa kakhulu-ke ilokho kumbutho wokuvikela i-South African National Defence Force iphethwe umuntu wesimame. Ngiyakhala kakhulu ukuthi kahle uhulumeni akasicabangeli thina njengama-South Africans. Ngcono angaspenda imali ukuvikela abantu bangaphandle kunokuthi avikele thina ama-South Africans. Ngikhulume namadoda, uma kuthi indoda yenza lokhu, hhayi madoda ngeke, akubo ubudoda le nto eniyenzayo.
1: Yabo. Sekuzwele baba, siyabonga. Sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli 0604807164. Mina ke mzuzu sele bese ke libumbana yohora ke lesine bazobe khona ke futhi oza kwethu emsakazweni ke wakho yezulu mzansi uhlelo sikeqa magula drive show. Kanti ke khumbula ke nangale kwehora ke lesihlanu sobe sinabo ke kakhulukazi abakhona ke lapha yakwa Vix njengoba ke sobe sinikeza ke kakhulukazi ke abanye ke babalaleli abazokwazi ukuthi bayiwinele ngakho umncintiswano le kade bekwazi ukuthi bawungenele emsakazweni ke wakho yezulu mzansi nalapha ku Apollo ke uhlelo umlaleli uyakwazi uqhubeka ngene share kwena uPaula nje kwakhe kanjalo ke funa lapha ku 0604807164 uyakwazi uqhubeka ushiye kwena uPaula kwakho.
3: Ngibingelele mangubani umthwalo kaMenxa lo ngwakanyile ngilapha esho wecinhliziyo cha angilona umlandeli weqembu lenkatha kodwa ngiyilungu nje eligcwele nenobulungu engibivuselelayo njalo emva kwa 5 years kusukela nje ngabo 1980 so ke hayi kubaleka ukuthi ngulungise lokho ngoba khona abantu abakhuluma izinto abangazazi. Futhi ngaqinisekisa nje ukuthi ngisajabule nje kakhulu ukuthi iqembu lami lathatha isinqumo esihle emva kokhetho lolu elwalu ngo 2024 la elathi malibona khona ukuthi izibalo ayihlangani la sekuthatha isinqumo sokuhlangana namanye amaqembu

0: indaba ngidlule ngakhona bandla ikuwusizi la esikole iComprey la kubulawe khona unogada. Manje kuyangixaka ke mina ukuthi ni amaphoyisa la afika akhuluma la emaredweni nawo nebekhoshiyasi umuntu akangahambi ngayedwa yonke loo nto yazi inkinga ikubona la maphoyisa ngoba kuqala iphoyisa liyakwazi umsebenzi walo lithi mani lokhuzana kade kwenzeka into ayefundisiwe la maphoyisa mina ngakhula phansi kwawo zingekho namadivayisi lawa esimanje manje sekhona amadivayisi khona yonke into kodwa ababekwazi bona ukuthi ne bakufune bakuthole within nje ukuthi umuntu angaze aphingwa lokhu uphinde kuzoba abantu abawu-10 umuntu oba inkinga yabo nje bade bethase becautious baqinisile impela sibe cautious mase sivota sivotela abantu abanomqondo ophusile yabona ohlakaniphile okwazi ukuthi ne labantu laba hayi impela izwe yabo kube khona imithetho kube khona amaphoyisa ngempela manje lokhu kukhulunywayo amaphoyisa abadayelwanga ngokuthi afika akhulume nje iredio ukuthi hayi ungahambi ngakwedwa ungahambi makwenzeka amacala ungahambi ungakwenza ukuthi ukayo bona kufanele umsebenzi wephoyisa ukuthi uma ngabe isigebengu senze icala sibanjwe leso sigebengu hhayi ukuthi aye emaredweni khulume nje na khona nje ngiyengamuze kwenye ired komunye umsakazo okhulumela amaphoyisa hayi ebuza umsakazo lo munye ukuthi neyibhamu zigcwele ukuthi hayi iyibhamu zasala ngaphansi ngoba sazizabalaza iyibhamu zazivele ekhuluma into engekho amaphoyisa aqala njena kusekufika nje uMandela aye kwazi umsebenzi wawo kube neyikhadi zokuthi qoqwe iyibhamu kungalokhunye emaredweni ukuthi kanje ayeqoqe ibhama amaphoyisa isikhathi esithize futhi engamemezile eredweni ukuthi siyohlasela endaweni ethize kusasa kuze iy'gebengu lezo yibaleke ziye kwenye indawo lawa enze njalo afisanekhulume nje emaredweni akhuluma nje emaredweni into ukuthi umathiwa uyayibuka nkosi yami ubondle hayi asishintshi njengoba de bethi impela sicabange masivota masivota ngiyabacela abantu abala masedlonisenze kanjena sizophela siyaphela isizwe siyaphela ingane kuyaphelwa nje na akuphileki nje kahle ngoba siphethe abantu abakwazi ukukhuluma nje kuphela kanti izinto zenziwa ngokwenza azenziwa ngokukhuluma yibona lento noma ngubani
1: ngiyabonga sikuzwile siyabonga nje kakhulu
0: yebo dankie
1: Kulungile sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli engena shiya kuno Paula nje kwakhe 0604807164 kuthi nokwakho ke u Paula semsakazweni sabona msakazo wakho yezwe sabona
2: hayi ngiyaphila nami
1: ngicela nje ungehlise umsakazo 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaul sibambo yedwa umlaleli encinweni zethu bese ke sibheka kuyona ke imqhafazo kanjalo ke no WhatsApp sawbona
3: Sanibona njani?
1: Yey molo baba siyaphila bona?
3: Ake siphilile nathi Lembede.
1: Yes Lembede.
3: Yebo besazana. Ngibongele uMalema emcimbini akade uhlelile. Ogcine kweimpumelelo. Sabonile abantu impela. Entsha iphumile ngobuningi bayo izokweseka lo mcimbi kade umuhle ngohlobo lesimanga ngibonge ke no mcimbi okusengethe i-manifest ibikamashu ngibone nje i-weekend ibhizi kodwa ngabona zonke lezi zinto zibeni ukuba impumelelo nokuthula kwisimanga ngoba ikhona lento esengiye nginotice ithini ukuthi sesinakho ukuthi mhlambe ngithi asiyeke ukugxeka ake ngithi mhlambe ngithi asiyeke ukugxeka mhlambe ngoba kusathintwa singakhulumi mhlambe ngeqembu noma ngento ethandwa yini mhlambe kanti omunye umuntu kuyenzeka angayiboni ngalendlela oyibona ngayo ngithi ngiqeda mhlambe ukusho lokho ngibe ngigxeka mhlambe angenze nje sibonele mhlambe ukuthi umuntu iqembu ungakhulumi ngeqembu lami kwathi kodwa lo government osiphethe manje kona uyabheda nje vele umile kahle kanje angithi kina lento yokukhuza

0: Kanti ke namhlanje sokwazi ukuthola ke omunye kwabalalela utheke wasibeke thubeni lokuthi azwinile nabonke labaya abakwa Vix emsakazweni ke wakho yezilomzansi okhumbula ke impela siya sawenza ke lomkhoyo lomncintiswano labe sithi ke khona impela ke thumela ke umyalezo ukubona ngaba kwa Vix ubatshela ukuthi ke yini impela ke wake wayidlulisela kakhulukazi ke kwabanye lena ke imfudumalo nokuthobeka kwe Vix bungaza ke ukunakekela okusenza ke sababantu esiyibo namuhla futhi ke ukunakekela esikwazi ukuthi ke sidlulise I Vix inakekela ke impela ke abantu ke ngokusempandene ke zethu izukulwane nezukulwane iVix ihlezi ke ingxenye yemzuzwana ngokunakekela ke emndenini ukunakekela okudluliswa ke ezukulwaneni kuya ke kwesinye kanjalo futhi nokunakekela kuyingxenye yobuthina iVix igqugquzela ukuthi ke ukunakekela kube ke into esikwazi ukuyidlulisela ke phambili ngoba ukukhululeka akusiyo nje into esiyithola nje kuphela kodwa ke kuyinto singakwazi ukuthi ke sidlulisele kusizukulwane ke esilandelayo kusona ke impela ke emndeni ke yethu iVix ukukhululeka kuseyimpandeni ke zethu yedluliselwa ke phansi iphinde ke futhi yedluliselwe ke phambili ibonake laba ke abakwa Vix ukhona kumlalela sinayo ngasoke lesisikhathi mama Isabel Hadebe sakubingelela emsakazweni izilomzansi uyaphila kodwa
1: Yebo ngiyaphila ngane yami.
0: Ah, siyaphila kuyintokozo kakhulu ukuthi ke sibe nawe emsakazweni izilomzansi. Umama Isabel uHadebe ukuphi nendawo?
1: Ngila eMlazi.
0: Usemlazi.
1: Yebo
0: ke. Uke wangenela umncintiswano weVix wathumela lapha ku WhatsApp?
1: Ngingenelele impela. Hayi ngingenelele.
0: Ungenele kanjani awungixoxela?
1: Yo, futhi ngathi ngigula, ngase ngayothenga izivisi, ngarapa ngayo, ngase ngadlulisela kubangani babo ukuthi nabo babe nenkinga bathenga izivisi, ngoba izivisi seyimpangeni ikhululekile.
0: Yakuphatha kahle impela iyakwazi ukuthi kulekelele.
1: Kwaphela niya. Kwaphela niya. Ngadlulisa nabo benze njalo nomunye wadlulisela komunye ngathi nje bengabe besakhathazeka.
0: Hayi impela iVix isho njalo mama Isabel ukuthi ukukhululeka kuseyimpandeni zethu bathi ukukhululeka lokho esingakwazi ukuthi sikudlulisele esizukulwaneni esilandelayo ukukhululeka lokho esingakwazi sikudlulisele kubangani bethu ukukhululeka lokho esingakwazi ukudlulisela koza kwethu impela even endaweni zokusebenza ukukhululeka lokho esingakwazi ukudlulisela komakhelwane bathi ke impela ukukhululeka lokho kuseyimpandeni zethu abakwa Vix bathi ke cha ngomunye wabantu ozwinela ke namhlanje uthole ke iblanket wakhona ke lapha yakwa Vix kuthini mhlawumbe
1: kubonakala noma kunje sangithola amafaza hayibo
0: kuthini kuyibongela kwakho
1: ngibonga kakhulu ezini lomzansi nabakwa Vix izini lomzansi ke ngifanele nje vele ngilalele lona ngilalele wena angihlukane nami nabakwa Vix ngibonga kakhulu
0: hayi no
1: hayi
0: Siyabonga nje kakhulu abakwa Vix ke ma bathi ke bakunikeza ke lapha ya iVix Heritage blanket njengophawulo kunakekela esimpela ke sikwazi ukuthi ke kusihlanganise nje sonke sibe ngabantu sikwazi ukuthi ke ngempela ke sikudlulisele lokhu kufudumala sikudlulisele lokhu kukhululeka kakhulukazi ke emndenini yethu kanjalo ke nasezukulweni nje sethu siyabonga nje kakhulu ukuthi ungenele wonakele umncintiswano abakwa Vix kanjalo ke nayo izilomzansi thina lakho lokugcina abakhona ababili abathathu ofisa ukubadonsa noma ukubakhonzela
1: Kusami ngikhonzela isikalukazi sami esile esikhotha emakhazeni kuba uNkulunkulu asigcine nje nabangani bami ke ngiyangibatshela ngithi abahlala bevulele izilomzansi yebo nabo ngiyabakhonzela bonke
0: hayi no siyabonga nje kakhulu
1: ngiyayilanda kanjani-ke ngani yami
0: ungakwazi ukuthi ke uyilande khona emsakazweni uma ngabe kungenjalo ngizokwazi ukuthi ngikufonele nje ngikunikeza ama details impela aphelele
1: okay alright ngizenzana ngilindele wena ukuba uzongifonela
0: ngoba ngikufonele kulungile ke ma ngizokwenza njalo ngizokufonela nje kulona usuku lanamhlanje
1: ngiyabonga ngani yami ngiyabonga
0: kulungile sayinje kakhulu
1: yep
0: kulungile gogo siyabonga nje kakhulu
1: All right.

0: ukuthi
1: uDlumninio.
0: Hayi, bonakele futhi bonakele kusenza iyitethi. Singabona i-31.
1: Oh ya.
0: i-31 October ngizahile ukuthi ngiwazi ukuqeda umcini. Angazi uma lapha ngoba kuvela nize wafare bamethe wani ibhola kethu coach.
1: Yeah.
0: Bethu angifuni ukukhohlisa ngane wethu boze bayibone lento eyenzeka lapha kuPirate. Iqivele kumete sihlanga ngathi akukho kunye futhi. Bashaya ukuthi vele kumete izandla zasendaweni izona hale lozimfundisa ngazo. Yini hayi?
1: Abafana bendawo.
0: Abafana bendawo nje bethu asibathathanga kwenye indawo hayi baya amafewana. Kukhona abantu kumpiwe futhi masilela hayi. Kodwa manje sazofa abantu. Hayi. Ngikubona ukuthi into eyiningi wena Dusa. Umhlakaseli ngiwuqedile, sengiqedile finish.
1: Ngasafuna ukukhuluma ngawo.
0: Ngifuna i-31. Eyi, wothi siyazi, angikoda nje siyazi.
1: Thank you. 0604807164 siyabheka abalaleli ukuthi ke bathini kusona ke kulesi sikhathi savanje sawubona
2: Mthembu
1: unjani baba
2: khona mfethu usibundaba la impola
1: impola
2: hey brawa mayengeke zami kodwa kodwa ke mfethu ake ngiqale ngibongela amazulu mfethu
1: usuthu
2: ya mfethu ngiyohleze ngwabongela njalo nje mfethu amazulu atazwana mfethu aliphamisa flag lethu bengimbuka nje sithina abala emzansi yabo
1: yes
2: letha lo luthi sisebenza ukuthi njalo si support amanye ama team ase Joburg but nje mfethu umzansi hayi angathi kuza kahle kakhulu iDurban City mfethu ayimnandi kahle layo kulungile la khona webhodi ey iKaizer Chiefs ayingeke hayi mfethu ayingeke
1: Kuphembezo
2: thini manje? Ngomuso ubhuti nembezo thini manje?
1: Ngiyamuzwa.
2: Uthi ubheka umhla ka 31 kuphela umhla 10 seqedile. Mina ngicishe ngimvumele mfethu ngoba hey yabona mfethu ibhola elidlala kule game kule kule team yami le ngithi Kaizer Chiefs. Ayengenzeli kahle mfethu. Ayengenzeli kahle mfethu. Yabona mfethu this time around bafo iKaizer mangabe i draw ifana ne lose kuyona mangabe.
1: Yeah.
2: Yes, wina ke le.
1: Yes, kuyazwela
2: kubalandeni. Kuyazwela mfethu iluzi le mfethu. Ufuna nje sibeke besobana ngoba ayajabulisi idroma bezokwina amabhakabhaka. Hayi ngoba singawathandisa wathanda kodwa nje hayi mfethu ayajabulisi mfethu afuna ukuqambela
1: yabo.
2: Kodwa nje mfethu hayi ake sithembe ukuthi ke sizobona kuzowenza kanjani. So lo sibekile nje vela liphele imoya. Kodwa yeso ngatshelo hayi manje mfethu yabo.
1: All right. Siyabo.
2: Siyabonga mfethu.
1: Siyabonga mfowethu. All right, okay. Sibona ukuthi ubani ezivala ngayi. Kulesi sikhathi ke impela ke samanje emsakazweni iZulu Mzansi FM uhlelweni impela ke lwezemidlalo. Sawubona. Sawubona. Sawubona.
3: Yebo, ngiyazi njani.
1: Hawu siyaphila baba, siyavala manje.
3: Hayi, uvala ngosuthu. Hayi baba, ngifuna ukukhuluma kakhulu njengathi lo kwaMatcha Hostel wale ubuka. Hayi usuthu uqeda abantu khona ungwenya lapha angizambizi ngokuthi crocodile.
1: Crocodile.
3: Imdlale u7 na 8 goals mubala necapi u10. Angifuna ukukhuluma kakhulu kodwa phezulu lapha bayakuzwa ukushisa mbana amathele ingxenye.
1: Baba.
3: Ngiyenge usuthu.
1: Thank you babuchangase.
3: Ngiyazi ngiyabonga baba, ngiyabonga.
1: All right, ngingamcabanga babuchangase. Ngesikhathi baba umtshale ikhuluma indaba yamaZulu FC ngasho ukuthi hayi ujabule kubabuchangase lapha ehostela kwaMashi. Siyabonga kakhulu bonke abantu ababeyingcenye yaloke uhlelo ke lwezemidlalo ke usekhona uDodo kusasoza kwethu bazoqhubeka nezemidlalo nangu Zahara, mkhumbulo Zahara. Zongisela ke inkundleni zokuxhumana Andile Andizo Mthembu kanti ke sophinde sihlangane osukwenilwa ngo Saturday sikhulume izimidlalo.

ukukhathala kuthwalwa wuye kunawo wonke umuntu. Just checking nje ukuthi ngempela ikuphi okubonwa umama nalokho okubonwa ubaba. Ubaba uthi umama uya exaggerator, umama uthi ubaba usuke sengqingqeziswa ekhonjwa ngapha nangapha. Kahle kahle lento umama ufuna iphele, ufuna ngokuka mama ufuna ukuthi uma ubaba engqingqiza njengobesho nomfo wabo abangqingqize bobabili. Ngamanje uma ephosa iso kulo onomsebenzi usuke phole kakhulu, uphola tuphola lokumpela usuke pholile nje ngoba uyazi ukuthi kunalo bhuti lo wakhe okuyena ogijimayo. Silapho ke namhlanje sizama ukuthi lo mndeni bakithi asiwuqhathi, yes, asiwuqhathi kodwa sizama ukuwezwa wonke lama concern. Mhlampe nawe le nto esikhuluma ngawo uyibona kuyenzeke nje noma isekhaya noma ikuphi khona lo vele kuthiwa nje ave khuthele, yayibona lo dre a-endaphesi kuthiwa ukhuthele esezophoswa ngayo yonke into ngenxa yokuthiwa ukhuthele. Yazi bakithi, yazi uma ngiyibeka niyangizwa yini, kodwa kona ngicathi niyangizwa. Ehe, so umama u-expect ukuthi ke manje akushoyo kubaba kumyeni wakhe. Uma kwenzeka kunento ekhona ngale kampu wabo, uthi cha baba asisezohamba ke eli manje. Asisezohamba eli ngoba lento ngiyibukile ngayibona. Ayisamsana ayisamhlala umama. Ngapha ubaba uthi ngoba basuke besidinga nje inkosi yami kuningi mhlambe ngisazokunaba ngokuhamba kweshow. Kwamanje ke sibambe nje lokho siza ukuthi umuntu uzothina ekhaya. Singashona ukuthi umama uyaqhatha la emndenini manje noma ubuka into kuyiyona ekumele bayidiscuss kahle nomyeni. Kepela mpela ishukuthini le yokuthi umyeni wakhe agcine sekuyena ogijima nawo wonke umuntu kuthi laba abanye noma lo owenza umcimbi sort of uthothe na upholile. Ngisho umuthi uyambheka isho ukungcolaya kukho kangako khona lo oqondene naye nkosi mpela ungafica yonke inhlobo yento ekhona kuyena ngoba uyogijimayo. So it's family matters when it involve abanye abantu abaseceleni, whether conflict ever couples since nje si-involve abanye abantu isibhilonga khona la ngomsombuluko sibheke and then sibone ukuthi-ke basizakala kanjani le family enomama ongekho happy ngendlela abuke ngayo isimo laphaya. Ungathini kwakho ukubona? Khumbula ke inamba esigijima kuyona okwazi ukufowuna kuyona u-0604807164 noma uyakwazi ukuwhatsappa ka-0638208448. Lezo inombolo zingena ngqo estudio. Le ka-074 ngicela uyisebenzise only if ushiye udaba lakho ofisa likhulunywe ngolunye usuku. Ngani ngoba uzoliphosa manje mhlampe ngingaliboni ngize ngilibona sengiyifikile ekhaya nami sengi-check-a ama-message ukuthi oh lena kahle kahle bekumele ngabe ngiyifake emoyeni, yabo. So uma nje uzongena la emsakazweni sikhulume ngalo daba lale family 0638208448 eka-WhatsApp noma uthi 0604807164. It's 25 minutes to 10 umsakazi izilo mzansi ku 98.fm hleli no dodo ngalesi sikhathi sibheka lokho. So please thumelani sicazulule siphinde sinikeze nimbono ukuthi ke bangenza kanjani. Uyawumama usuggestile.

0: Zansi.
1: Siyakwamukela.
0: Hayi mina umfowami athuba pheka red out.
1: Ngiyakuzwa.
0: Akubingelele nabalaleli.
1: Mhm.
0: Ya nama PPL.
1: Mhm.
0: My sister. Umama ngenzeka ubu right futhi ungenzeka ubu wrong ubabili.
1: Mhm.
0: But mina engikwaziyo lo mfowethu lo ngimlandela yancamukile. Usho ngendlela nami engazi ngayo nami. Umfowethu umenzile umcimbi vele inike fakasebenze kakhulu khona. Naye ngokunjalo mhlangeze umcimbi naye makaphuthume. Makaphuthume le ndlela nami bebengigijima ngayo lapha yana emzini wakhe. Asikho mina isidume ngeze umcimbi mina sizobaka phansi phezulu ha-a. Imina okade yonke lokuqamaza umcimbi futhi wena kufanele futhi abantu banake kakhulu babuka nje yabona nokukhuluma nabo ayenzela ukuthi yimuthi hayi. Ubabonile wafika manje muzo bubhizi nenyama zonke izinto zobabona kanjani abantu abakhona lana into abantu bayathanda ukubingelela ngiwena futhi wenza umcimbi abantu bayathanda nje abantu yabo bagcine bethu bamba ngenzi umcimbi ngasasibi kwakho kodwa esibizile uyayibo bajabule ngoba muzo umcimbi feni babingelele nje babona hayi baboni bakujabulela lokho engichaza ukuthi mina umama ngenzeka ubu wrong ngenzeka ubu right mina angisiboni isidume ngoba ngiphuthuma kwamfowethu naye ngokunjalo ke futhi le nto abantu abayi-understand emindenini asifani kunabantu abakhona nje abakhuthela isidalo nje yabo kakhulukazi uma ukwazi ukuhlaba inkobe wena uhlabayo obviously wonke umcimbi okhona apha ekhaya uba wena okwazi ukuthini mhlawumbe ukuhlahlela inkomo mhlawumbe ukuthini uye kwazi bale inyama ihambe ukuthi vele lo muntu lo uyohlele indawini yonke yalapha ekhaya uyohlele ebhizi ne-avarol uba ngani uyazile inyama ethi laleli nyama ngengakala leli nyama ihamba kanje uba ngani ifungathi wahlala eceleni wazoba idephula bafana inyama bayikhiphe bayimoshe bayimoshe bayimoshe uyayibo yinto yakhona leyo ohlele nabantu bahlele nje bekhuthele isidalo nje uyayibo
1: okay okay
0: siyabonga my sister bye-bye
1: ngiyacela la nabesifazane bangene bakithi ngiyacela nkosi yami ningene nangowesifazane ekhala ngokuthi umndeni wakhe wonke ubone kuwona ofukuziswayo impela uyena ngapha abantwana ngapha ubaba ngale okay abashoyo ke bathi kenzeka ngempela emadodini sengifuna ukuzona ngapha mako nje isolo umuntu esifazane ezoyibuka this whole situation ngoba uyabeza bathi ababheka big masayidi lawo siyakwamukela izwi sawubona
2: yebo njani
1: siyaphila
2: hayi siyakhala ngicela ukuba anonymous.
1: Yes, I know.
2: Hayi umama akangadideki. Kunezinto uyabona uma ngabe umfowenu ededa entweni
1: enjani
2: usuke uma ngabe ededela athi ucela umphathele izinto
1: ya
2: uma ngabe kunomcimbi usuke khomba ukumethemba
1: ya okay
2: usuke khomba ukumethemba nje usuke bakhululekelile kangakanani uthole ukuthi kuzothi makwenzeka izinto lo muntu onguyena owenza umcimbi konke afune kuphathwa uyena abantu bazokhululeka nje mina emomngeni ngizokhululeka kanjani kwenziwe kodwa manje kunezinto engingakwazi ukuyithinta
1: hayi ngiyakuzwa
2: akangadideki nje umfo wabo ubavulele kakhulu izandla
1: wow okay
2: ubavulele kakhulu yena angadideki ukuthi umfowethu wase efakwa ngala nangala nangala cha yena ukhomba ukuthi umkhululekela angahamba kuyona yonke indawo futhi uyamphilela
1: oh bakithi
2: laye-ke umama hayi laye futhi bayamphile bangabuke ngathi mhlampe bayagqilazwa cha bagqilazwa labo ngelinye ilanga kuzothi mesebenzile bethola amandla ababheke ukuthi bazokwenza kanjani
1: ngiyakuzwa
2: yebo angiyabonga
1: siyabonga nathi shakalolunye mzuzu ngaphambi tekubumbani ihora eleshumi emsakazweni izilomzansi uhleli nadodo sikwamukele nawe ngicela nembokoto yazi ngiyayibiza bakithi imbokoto sondelani phela Sondela, nikuphi? Awuthi ngilele ngapha ku VN bakithi.

0: nginento eyiningi esizoba khona bakithi nami le ama complaints sizofunda la sonke siyakwamukela izwi sawubona
1: njani
0: siyaphila
1: umthunzi wake ke ngiyaka ungoshelena angeke umakhoda akayiboyi ukwayivika akasebenza amadoda ayasebenza nganyamigwezi because ebutoda hayi kabi ngeke yivika nje
0: ivila
1: kushabayi ama obaba bayasebenza kanye umakhoda akasebenza
0: ngiyabonga siyakuzwa amacinga ngithiwa nali ivila khulumani bakithi khulumani mbono nje wonke ubalulekile ngoba manje kunendlu la ezogcina ingazwene kanti into ebingalungiseka le uyabona izwi sawubona
2: sawubona sisonto
0: ehe siyaphila
2: nami ngiyaphila
0: sis yakuzwa
2: ya ngilalelile udaba ke ngathosa le ndlala ufalubeka
0: ehe
2: angizwa kahle ke siyesizwe nangendlela engafani
0: iya
2: mama lo othosenyulele hhayi engathukise nje ngami
0: iya
2: lana-ke sisi into engifuna ukuyisho umama lo hhayi ngingaphili ngale ngathi ngisalilalele Ngiyaphapha.
0: Usho njalo.
2: Ngiyabona ngathi ngisalale.
0: Yebo.
2: Ngathi umama iyaphapha.
0: Uthave kusemethanda ake singathi uyaphapha sithi mhlawumbe umthanda kakhulu bakithi uyamsoyela uyamsizela.
2: Uthando olukhulu. Olugada ninto engekho engahamba ugcine. Ngicele lezo zinto engathi sezinenkinga kwazona.
0: Ya, ya.
2: Akufanele ubheke zonke izinto bengathisho.
0: Ya.
2: Ngoba leyo nto ingahamba kwesikhathi uthole ukuthi manje bayaqhathela emndenini.
0: Ngiyakuzwa.
2: Mhlawumpe kwesinye isikhathi uthole ukuthi akagcinanga ngoxoxele ngokuyikhuluma umini wakhe lelu dala.
0: Webabo, ufuna ukuthini kumini?
2: Isengishilo ningixolele
0: ya
2: yabo uthole ukuthi ney'ngane zakhe ma ukuthi seziyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokuthi uyayijela ukuthi kodwa nombona ubabona usewumanqanqezi yena nje osephapha luyamuntu wasekhaya inkulu noma lapha kwababa ubani yabo
0: ya
2: zibuka ngenye indlela iy'ngane mhlawumpe kwesinye isikhathi eyibeke ngokuthi angisho ukuthi njalo mhlawumpe eyibeke ngokuthi ubaba uyagqibaza lokuyakhaya yabo angazi noma banenza isithingithi noma isimba sabo noma yena sekufanele ethwale yonke into ney'ngane ey'hambe ziyibuke ngale ndlela okushuma wayo
0: obakithi
2: kanti abasekhaya bakhululekile naye ubhuti omdala noma ubhuti omncane ekugcineni uma efikile yena yonke into iyalunga
0: yabo
2: yonke izinto uyazazi izasekhaya kwezilwane lezilwane khona-ke omunye umlalele engamlalela ne ukhuluma naye ngenqubo ukuthi kithi
0: senza
2: kanje
0: ya
2: yebo-ke yonke ngokwafika kumina ukuthi vele yonke imizi imizi kayifani nemithetho yakhona ngokuhlukana yabona njena lolu daba lukamama lo edukise ubaba thina mina ngikhulile emakhaya ekhaya njena sikwazi ukwenza yonke into singabafana sisakhula ma ithintana nemisebenzi kunemisebenzi sayikhaya yabo into sisekuthalene nemisebenzi ngikhuleka ikhula ney'ngane zethu zibuka le nto akade sisenza ziyafundisa ngoba yikhona yabona nje uma ngomcimbi ekhaya njengenhlanga uma ngebhadi noma ngenhlanhla ngasekusebe mina mina engumdala ekhaya abasekho bonke obhuti
0: yabo
2: okuyimina enkolo abafethu babezele baney'ngane yabona uma kunenkomo ekhaya kuhlatshwa inkomo kunomsebenzi othile khona abafana abafika bakwazi ukuhlahlela beqede inkomo
0: Mm-hmm.

0: Hlava lamgamu nohleli awolethesibile limzuzu ishumi nantathu nesigamu libumbeni hora eleshumi kumsakazi izilomzansi ku98.rafam. Umasanda kusijoyina, umasanda kuvulela umsakazi ochaba kithi kushubile. Sibheka ke nodaba esiphuma kulona njengamanje la ekade ke sekhuluma khona iclip engiyitholile bakithi. Uthobhalile, ngiyabingelela sisidodo nomlaleli. Umama ukhombisa ukuba nokwazisa uma ke niganile niyalekelelana, ngoba kumama walapho usuke ke ematasa. Ingane izingane nazo ziyasebenza okungangazo, lokho kuyasizisiza ukuze zazi zazi awumnakile umyeni wakho, zazi awumnakile umyeni wakho ngoba ke niyasebenza nabo bayasebenza bonke esibayeni niphila nje ukulekelelana nomndeni. Kusho laphaya umphile usemlazi uthi ke ngiyabonga. Ngibingelele sisidodo owami ke umbono, mhlawumbe ke kwakufanele bakhulume nomama wakwakhe ukuze ke kube khona ukubambisana. Yimi ke uano angikubambe bese ngiya kuma VN. Sawubona.
1: Sawubona nemuntu.
0: Siyaphila.
1: Ngiyasikuthokoza uyibeke ngiyacaca umbokamboka ngangayilalele kusuku yakho kunjanjayo tuyisihom.
0: Ya,
1: uyabona lana uyibeka kahle, uyibeka kumama, uyibeka kubaba, uyibeka uyibeka amacala wonke, uyibeke emndenini nje futhi ezuhoni.
0: Ya,
1: uyabake ngani fanele ixhotshwe inkomo

0: Okay.
1: Mhm. Ngoba kuyona kwakho nawe abanakweni uya ukhama ukufusela umsebenzi baqhubeka basebenza ngoba sibambisene manje ukuqhisela ngabe uthule ngondongo mayithi ukabani ufuleka alento ashiso naye ngayo amakomiti bengani kodwa uma ususo sonke asithule ngabe lokho ngoba vele ngama bebodwa benza umsebenzi wasekhaya.
0: Yakho
1: kuba neqiniso nje kuba neqiniso nje endimini yebo ke bakhona abantu ababhekisisayo kodwa uma ulande idaba lolu umama wami umthali banomvulane kancane abaonship kube mvulane kuyaqinisa isandla ukuze kulunge angaqinisa ekhomba kanti ijonga limbekile bese thi abantu ugcina ukuthekuyena ngiyogcina ukusuka yabona
0: ngizwa kahle
1: impela nje hhayi ngifundisa kuzoyenza kahle ezeza khala nami bazofunda ngoba sebayakhula abantu basazogama abantu baye sibazi ukuthi yaba khona into efana nalena.
0: Ngiyakuzwa.
1: Siyabonga nje kakhulu.
0: Khumbula ke uma ufuna udaba lakho njengamanje siphawula la emsakazweni inombolo u 0638208448. Ngiyawabona la ma-VN angena lapha ku 074. Angeke ngize ngiwa-attende manje sithandazami cause ngisabhizi la. Angethembe kodwa ukuthi akuyona into efanele ize la emsakazweni ngoba eza la emsakazweni inombolo yakhona ithi 0638208448. Angiphinde 0638208448 iyona ka WhatsApp ke leyo. Ngicela ukuya kuma VN ke siza ukuthi bathini kuone. Ya lawa ngaphe sayidini I'm hoping ukuthi ba recordele izinto abafuna sifakwe kodwa not namhlanje.
2: Unjani Sidodo? Khuluma nomabhodla omkhulu la kunabanye umabhodla inxeyo wajeyi wamashu wegazi lami lendi nje cela ukuthi siyibuke masayidi omabili sibuke isayidi lamama bese sithathisa bese sibuka futhi isayidi likababa. Number one ubaba uya lapha ngoba eyakamfowabo emncithisa umfowabo kusho ukuthi uma ngibuka mina umfowabo ubaba usuke ngaboni laphana ukuthi mhlambe usesebenza over and over akakunaki lokho kanti umama uyanaka kanti umama uyanaka ukuthi sengathi ubaba wakwami lapho ufika aphenduke kubuyena ngathi umcimbi wakhe and again kubuhlungu ukukhuluma kanjalo yena eganile ngoba laba abantu abandawonye laba bantu bayazana bona bobabili abandawonye kushuthi lo munye uzinikela kakhulu uma umfowabo enze umcimbi yena hlobo ithi mayisebenzi izinikele ukuthi iyasebenza kwezinye isayidi ngilibuyile la ngibuke isayidi lalo muntu owenza umcimbi ukuthi mhlawumbe kunezinye izinto angazazi ezaziwa umfowabo ngoba kuyenzeka phela mhlawumbe uhlabe kodwa uthole ukuthi into ey'ningi awuzazi ugcine ezinye uyibuza kumfowenu zigcine ezinye zenziwa umfowenu ngobona isizulu mhlawumbe into zizulu ziyakweqa kuningi kodwa futhi sibe siyibuke ngala ngasesayidini namama umama akaphatheki kahle ukubona indoda yakhe kuyiyona ehla yenyuka yabona loo nto ehla yenyuka angazi yabona nje shuthi yena uma ebuka ubuka kungekho right mhlambe ubona ngathi umyeni wakhe manje sekukhona nokuthi usephenduka isigqila somfowabo kukhuneke sisidoda ukungena izinto ey'njalo ngoba laba abantu abandawonye before ngicabanga ukuthi uma bezokwenza umcimbi mhlawumbe into abaqala bayikhuluma nomfowabo bavumelana mhlawumbe umama engekho angazi bavumelana

0: uthi mfowethu nje ucela ungenze ukuthi ungenze ukuthi ucela futhi ungisize kakhulu mfowethu mhlambe okunye mina ngikwazi yabo yabo nje yenzeka nje ube black into yesizulu uthi uthi mhlambe luka umunye wakini wena uzazi ukudlula wena hayi ngoba emfukuzise kodwa izinto eziningi uyazazi umfowabo lo ya kodwa ngibuka ukuthi ke futhi ngakulinye isayidi umama fleke mezwe ayikhulume kahle nobaba wakwakhe le nto angadlovi ayiripoti kubaba wakwakhe noma ubaba amtshene umama bayixoxe nomama le nto ukuthi chama lapho umfowethu ungicelile manje into edala ukuthi kugcine sekuyisimo esikanje khona ezinye izinto umfowethu angazazi ifuleke zenziwe yimina yebo umcimbi womfowethu kodwa khona ezinye izinto umfowethu angazazi ezinye uzibuza kumina ezinye ifuleke zenziwe yimina ngoba umfowethu akazazi kuyinto abayixoxayo njengefemeli ubona loo nto ya kuyinto ukuze lo unkosikazi angabuki sengathi mayebuka emini wakhe asebenza kamfowabo ubuka isigqila yabona loo nto fule baqale bakuxoxa lokho ukuthi xa mina nkosikazi lapha ngisuke ngiyosiza ingane kama noma kusuke ngiyosiza ingane kababa la esuke engidinga khona yabo hhayi ukuthi mhlawumbe ingobe engenza isigqila cha ilokho nje okukhona so ke ngicela ukuthi nje sizwaneni ngoba phela umfowabo lwana abaxabene ngoba angilizwe lokuxabana la yabo angilizwe lokuxabana la ukuthi baxabane mhlawumbe khona inkinga ekhona kodwa lo usiza ngoba uthi usize nganakwabo akayithathi njengesigqila kodwa ngelinye ilanga umfowabo mazoba nomcimbi akube into abayihlalela phansi ukuthi bazomisa kanjani uma befika kamfowabo yabona loo nto akube kuwukuthi nje le nto le ayibonele unkosikazi wakhe noma uyayidlulisa bese kuthi next time-ke umfowabo-ke beseyama ukuthi khona imicimbi abazowenza bese umfowabo-ke behlala phansi bayikhulume leyo nto ukuthi uma sifika lapha kumfoweni sizokwenza kanjani yabo ngoba iyahlupha le nto uhamba nemcimbini ngasekhaya nihambe nikhulumile ya ngoba ziningi iy'nkinga khona iziba khona ileyo nto sisidoda ebengibona cha baqale bayingunyuze bona ubaba akaqala ingunyuze nomama ubona ukuthi kuphuma liphi ikhambi ngiyabonga
1: unjani nedoda hhayi ubaba akanankinga umuntu owenza umsebenzi umfo wabo kufanekele ukuthi abize umfo wabo athi mfowethu ngidedela wena la wena uzopha abantu. Mina ngicabanga ukuthi umakoti khona mhlambe akuzwa kwangamphatha kahle noma mhlambe umkhwenyana wakhe akasebenzi mhlambe bakhuluma lapha emakhishini ngoba indaba kakhulukazi nakala lapha emakhishini yabo mase nje uba bahlale phasi nomama mhlambe umama ngamchazela kahle ukuthi intoni isizathu sidala ukuthi baba ngikhulume kanje papa ngiyabonga
2: sawubona dodo umama uyaga ngoba yabo uma kunomsebenzi emakhaya omakoti nje bema emabhodweni bagqoka amaphinifaba abamahle uthola bebhizi laphana emabhodweni besebenza makuney'ngane size ney'ngane zethu zime zitsheni zigezi zitsha thola ukuthi nje kubanjiswene kuyabanjiswana mina-ke nginesikhwishikhwishi sikadadewethu hhayi akahlali phansi uyasebenza ene uzithandela yena ukusebenza.

0: akaphile nje mangasebenzi la la kubhizi khona. Ngisho kushoniwe, ngisho kunomsebenzi. Hhawu umntakama akasebenzi ko uyisifazane, umuntu oyisifazane. Akasebenzi ko. Lapha emadodeni obhuti babambisene emabhodweni. Babambisene nje kuyale kuyale. Hhayi umama makajwayela nganoma mhlambe ukhuleke esilungwini. Mhlawumbe emakhaya kakazayo abona indlela ekubanjiswana ngayo. Ngiyabonga Dodo, ugogo uNdlovu eNtuzulu.
1: Lingelele sisidoda, uncokolo hlalo samabhinca kula imarani hilo Luganda. Sisidoda, uyazwakala inkulumo, umama ngeke simsole. Kusho ukuthi khona lokhu akubone kungahambi kahle. Kubabili sisidoda, mina ngikholelwa ekuthenini umfowenu uma ngabe enomcimbi mhlawumbe ekubizele laze asaphuma khona inxiwa noma la andisa khona umuzi mhlawumbe umdala kunaye, mhlawumbe umncane kunaye, kuyafana nje. Kodwa engikholelwa khona mina umama ngeke zebe nama-complain anje kungekho okushaya amanzi akubonile. Sikhumbule phela ukuthi umama kodwa naye mdala unengqondo, uyacabanga, uyabuka. So kunale nto emndenini ebakhona yala bantu abafuna ukuthi uma benemcimbi bebukwe ngabafowabo, bethatha abafowabo bebenze igqila bona befake izandla emaphaketheni kubo mfowabo nje uzoba isiphithiphithi la ekhaya, ebambe lokhu ethunywe lokhu ethunywe lokhu. Lowo muntu-ke kusho ukuthi anisabambisene, ngoba mina engikholelwa kukhona uma niyobambisana nomfowenu entweni asuke yenza ethinte ikhaya, nididizela nobabili, ningcole nobabili. Uma ngabe nithelwa igazi nibe negazi nobabili, niweda abantu nibambisane, omunye enze lokhu yanalokhu. Indaba yokuthi khona umuntu okuthiwa ngoba uyena umnikazi womcimbi uzobheka ubheke abafikayo abantu, wena kufanele ugqigqizele unuke igazi umntante ney'nyama wawosela abantu, usufana nesitolo gijima phela lapho kumfowenu. Anisahloniphene umuntu uma ngabe nisizane ekhaya, mhlawumpe njengabafowabo nabafowabo niyabambisana, omunye uthenza lokhuya nawe ube ubambe ngapha. Kusho ukuthi umama ukhona, ikhona le nto ayibonile ukuthi ubaba angathi usenziwe isiphukuphuku la ekhaya. Sekuyena nje kuthiwa mfowethu gijima, mfowethu gijima, yena ubhizi lapha nixoxe iy'ndaba zakudala nabangani bakhe. So loo nto leyo mina ngeke ngiyithathe ngokuthi umfowenu usuke wenze ithuluzi ekusebenzisa. So ayimukelekile leyo nto leyo. Nami nginabo abafowethu, ngiyayazi into e-wrong ne-right, and umuntu esifana nakasiyona ingane, akazile ukuzochitha umuzi. Umuntu esifana usuke ezogcwalisa futhi ezokwakha kulokhu okusuke kwakhiwe, ezokugcwalisa. So akana asikwazi ukuthi mhlambe abanye mhlambe ngangena bethi hayi usuka ukuzoshaya umthetho emzini, ushayela indoda yakhe umthetho emzini ukuthi imfowabo engamsizi. Cha, kukhona lokho okurong akubonayo, kumele nje sikuvume lokho. Nathi futhi singamadoda singavumi ukuthi emzini yobaba sibe nokudonsesana ngamadolo, kube khona abafowethu abanye abazokubukela phansi. Wena ube umuntu nekuthiwa hhayi uyeza ubani, uyena ozokwazi ukuthi ahlahlele inhloko yenkomo. Kodwa lo muntu mina ngisuka kwami, nami la engikhona engakhe khona umuzi kababa, naye ula khona akakhe khona umuzi kababa. Kodwa manje nivuka lapho, mina ngivuka kwami, sekufanele kulindwe mina ngizohlahlela inhloko yenkomo ekuseni. Kade kuhlinzwa izolo, nakhona uthole ukuthi kade kuhlinzwa nje yena ube busy nabangani bakhe, bekuhlinza yena umfowabo lo, mhlawumpe nabanye bomndeni, nabaney'hlobo nomakhelwane, yena ubusy nokwakhe. So kumele siyibheke nalapho ukuthi ezinye

0: sesidodo singayibuka thina sithi hayi mhlawumbe umama cha kukhona lokho kushaya amanzi awukwazi ukuthi uzolawula ubaba wakho ukuthi ungathi usenza kakhulu entweni zomzikayise ngoba umuzi wakho umfowabo kuse umuzikayise naye umfowabo so kunento eshaya amanzi la kusho ukuthi ubonile umama ukuthi umkhwenyana wakhe la akezile ukuzobambisana nomfowabo kodwa uzosetshenziswa wenziwe ithuluzi bakhona-ke abantu abanjalo-ke siyabazi lokho nje kufanele sazi ukuthi-ke into eyenzakalayo futhi into engeke ukwazi ukuthi ngampela ungalokhu ukuthi umuntu wesifakani uyalawula uma ezokuvusa uma ngabe uyindoda kufanele uvuse umkakho ngoba khona ezinye izinto utota bomndeni badlala ngawo especially uma ungaganiwe bakujwayele lokho uma ungenamfazi umfowabo noma kuthiwa umdala emncane mhlawumpe yena ngenhlanhla washeshe walungelwa izinto wena ungaganiwe ekhaya uyenziwe ithuluzi kufana noma kuzolandwa inkomo ezohlatshwa umuntu ocatshangwa kuqala ukuthi ehambe nalabo abazomphelezela uyena loyo ongaganiwe ongenalutho ekhaya owaziwa nje ukuthi uma kwenziwa izinto uyena uzogijima ezevuvukalelwa amaqakala so akhona abantu abonakele phekwa amakhanda abafowabo ngaleyo ndlela ngoba ukonakala lokho wena bese usulela udaka kubafoweni uyazi ukuthi kwabafoweni into zokuthunywa izinto ey'ngalutho ngoba nezinto ey'phathekayo ukwazi ukwenza ukuthi yena akakwazi bese uyamsebenzisa so nje hayi mina angiboni uburong la kumama kunale nto okufanele sethi uma sikhuluma siyibhekisise nathi ukuthi kwesinye isikhathi uma uyindoda kuthiwa bambelela kumkakho naye bambelele kumyeni wakhe so kusho ukuthi ikhona le nto ayibona ukuthi indoda yakhe ihlike isithunzi noma ihliswe isithunzi kodwa yena ayiboni noma ayibonanga ithathe ngokuthi umfowabo lo yangabona noma esedlala ngaye so nje kofanele sikubheke lapho umama ngilibona iphutha mna kule nto ayikhulumayo uma kuwumama ongasonisa uwula umama ohlakaniphile umama ohlakaniphile uyawazi umuzi wakhe uyawakha umuzi wakhe oyisiwula uyawubhidliza yena ngakho-ke mina ngimbona kuwumama ohlakaniphile lo okwazi ukuqoqa indoda yakhe nokuyikhalima la ezogcina imehlisa kwayena umama isithunzi ngendlela eyenza ngayo so nje hhayi mina ngibona umama engenalo iphutha la esisidodo ngiyabonga
1: ibingelele wedodo kubekele nababiza umzansi usandile wakandlovu la enanda wathi futhi for emaplazini right dodo yabona ngayezele kusho umama funa indlela abuka ngayo mhlawumbe nangendlela abuye izinto zenzeka ngayo yena awazi ukuthi wayecabangani ebona kanjani yena kodwa la emndenini futhi awukho umndeni ongenalo uhlobo lwabantu abanjalo azi khona abantu la emndenini abangafuni nje ukufunda lutho abanye abamavila sidalwa uthothi kavele bangaphika nabo shulo mcibi yakuphumelela ephambili so kunabantu abakhuthele ikhwishikhwishi okwaziwa ti masekhona usubani banje yonke into iyashesha kuyacaca so futhi abasuke besebenza be-innocent bengabheke muntu bengaqhudelani namuntu kuwukuthi nje uyazi ukuthi umuntu makuthiwa nomcimbi ekhaya kumele enzeni ukuze umcimbi ube successful kube khona abaqhuba abanye abantu kwamadola bayamavilani sidalwa abanye bayikhonzela ukudla nje kuphela kodwa ukuthi umuntu ube khona into yomsebenzi ayenzayo abanye bakhonze ukulanda abasebenza ngomlomo so uma umuntu wena ukwazi ukwenza izinto ngeke lokhu uphika nalabo bantu ngoba inhloso sokuwukuthi umcimbi uhambe kahle so nje mina angiyiboni into e-rong ma usukuyeka mfowenu ekubizile kunomcimbi uma ufika usebenze uyikhandle ma ngabela ma umbizile eza kuwena efike yena robha akhekheleze okwakhe lokho futhi enisuni kwenze lapho nisuni kwenza ukuthi umcimbi ube yimpumelelo futhi niyenzela nabangasekho ma wuthi ngikholelwa kwabangasekho ma wuthi ngikholelwa kunkulunkulu kuwejesu umunga unobonga unkulunkulu-ke kulokho okwenzayo sungenzeli yena umuntu lo sukwenza ukuthi leyo nto yenzeka ihambe kahle so nje ngicathi nawe umama afanele ejelela ukuthi nje mabeye lapho kwamfowabo hhayi ngoba sebenze iyiqhila basuke bona besebenza ngokwenhliziyo yabo ukuthi bakhululekile bazomsaphotha nebebamemile so mezo

0: uthokozile. Ya, siyesithi uma kunjalo umcimbi uhambe kahle. Ya, umnumzane omuzi yena obheka sonke isimo ukuthi sihamba kahle yini. Akukho nje akushoda khona. Uyena obekayo futhi abafowabo kanjalo neingane zakhe ke mangabe senezingane seziqinile ukuthi bani abheke ukuthi bani enze ukuthi bani enze ukuthi yena uthinta lapha nalapha nje nabuya yobheka lapha evakashini lapha ayixoxela nazo ivakashi kanjalo nje asebenzi kakhulu umnikazi womcimbi umnomzane ekhaya ngoba usuke nabo abantu ababekile ukuthi kube yibona abenza izinto kanjalo futhi naye makukhona umfowabo ohlabile naye umfowabo ophinde futhi ambeke futhi naye amnike i-task yakhe ukuthi akenze ukuthi hhayi ngoba usuke yivile engazeli ukuthi cha indlela nje amadoda asebenza ngayo umndeni indlela oba usuke ubambisene ngayo kuyinto kanjalo nje sisidoda ngixolisa ukwelula kakhulu sisidoda amapholoka la emawodi ngiyabonga
1: Shumi nesikhombisi mzuzulu yobumbani hora le shumi nomuvo Msakazweni izilo mzansi ku 98.0 FM Sibuyele ngcingweni bakithi Hey gyanis, kosam Say saba nokuyifaka ecashlweni zikamama Uthi nomoyi 0604807164 Engabe babuya lapheka yini ibe ngajabula mengayichaza shuthi so far khamba kanjani kuyena ngizoxazululeka le nkinga yokungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nomama ngoba njaye ngiqalile inkulumo ngasho ngathi ubaba akayiboni kanjalo umama kuphela uyibona kanjalo so it's only a matter of balalele bacoshe abangakucosha la emsakazweni bese beyilungisa siyakwamukela ezweni sawubona
2: ngiyabonga ngiyakwamukela
1: Niyaphila. Siyaphila, ngibonga ukwamukelwa.
2: Ukhuluma nosiyaye.
1: Siyakuzwa.
2: Yeah, yeah. Ubusene futhi ogcina ukuyidlala.
1: Yeah.
2: Yeah. Futhi chaze. Izinto eziningi. Ey, balulekile. Cabanga ukuthi umpepha uthaya ukucemawo.
1: Upholobo. Hayi, ngizoyengiyiphinde, ngibafakele.
2: Yabona nje mpela. Icabanga ukuthi baningi abasithola ifood
1: okay
2: kakhulu and icabanga ukuthi izinto eziningi usezikhavile
1: okay
2: yabo kunalo video ome wayidlala yabo obekade chaza izinto ukuthi emdeneni kuba khona uma bekunemcimbi kuba khona nabangafuni ukwenza lutho ababhizi namafoni Ya, ngiyahambisana na yes kwakushoyo. Kuyiqiniso izinto esezenzeka manje.
1: Ya, kusiyam.
2: Kodwa futhi khona la engibuye ngibone khona ukuthi hayi ngibuye ngingahambisana. Ngoba ngabe isibonelo mhlambe usente yake yenzeka kimi. Noma kwangawona umcimbi. Sengifuna ukuya kuleya ndawo yokuthi khona abantu ngoba abenzisa izinto ngoba mhlawumbe umuntu kuthiwa akasebenzi besenziwe abe sigqini ekhaya noma mhlawumbe kube ukuthi khona ekuzothiwa hhayi ngoba laba abazilutho bagcina bengasenzi lutho kunesisi engabe ngamfica kwi-freeway eqhulwa resort emotweni uhamba nengane uyena kunomuntu wesilisa naye ukhona uhleli lapha ka
1: yeah
2: ngibadlule ngithi mina hawu ifte moto imi kaphuku ngihambe ngijike lapha yabe ngiphinde ngibuyele khona angifika hawu kunomuntu wesilisa lasilisa hawu naso yini isiphelo athi sizayo isikhona isiphelo akukwazi ukufanisa kunomuntu nje la nayo nje indoda la ihleli efront Nana sise ingane zayo sise.
1: Singemu. Yeah.
2: Hayi, ithele lo. Awufuni bonke ukakhiphe sona isalela unaso, unaso isalela.
1: Zonke izinto bese.
2: Kuna lo bonke nje. Kodwa ke ukakhipha go wamujeke. Ngenza ukuthi ayikhiphe. Ngathi hey ndoda, ozala. Kambuzo

0: ukwazi indaba engalikhiphi impahla. Athi hayi lo
1: usebenza
0: naye. Wazi ukuchofana computer lapha emsebenzi
1: sedesk. Uhlulwa yimina ngumuntu wesifazane, mina ngiyashintshela.
0: Ngathi ngibizwe evela.
1: Yeah.
0: Hayi wakubiza ngathi ukwazi ukhiphe isonto asifake isonto lokuthaba ngiyithwele lento ngathi ufuna.
1: Yeah.
0: Ngakucacala mina ngikisa take note. Ayi wathebula ngakukhombisa ngathi gcoba ngonyawo kanje.
1: Yeah.
0: Yeah. Ayi wakucaca ngabe ngijeka. Ngathi akakucaca mabhawothi awaphele phansi sesibona. Yeah. Ngakhiphe isonto ngalifaka. Ase ngathi ukufaka le mabhawothi ngesandla.
1: Mhm.
0: Yes, ujele ngathi ndoda azoqiniswa wena.
1: Yeah, yeah.
0: Wathi mfaka khuluma ngabe ngabashiya lapho ngathi ngendlela ezokushada leli sondo kahle iqinise. Mina ngiyahamba
1: manje.
0: Thank you. Yabo. Mm. Kodwa sakho ukuthi nakona umuntu kuthiwa hayi lo akakwazi kwenza lutho. Yibona ukuthi mina mhlambe nami sengiyaqhilazayo. Mhlambe umama lo obenesikhalo ukuthi wabona ukuthi umkhona nawe kusona
1: igcilazela.
0: Mhm. Nakukuthi bayigcilazela na emkhulweni oseyibona ukuthi hayi yena sise ngisetshenziswa ngokweqile.
1: Mhm.
0: Naye ngakwazi ukubiza ukubabiza laba hey enzana kuthi la mina ngikubiza dange ngokuthi
1: mingathele
0: yale uzofuna indawo yomfundisa ngaleso sikhathi.
1: Ngisho kona ukuthi bengajwayele ukuba umuntu okhombayo khona into abakhuthela bangakwazi ukukhomba but.
0: Hayi nalo. Mhlambe unana ukorrect kodwa futhi mhlambe umkhwenyana wakhe wayengayiboni ngale yona.
1: Mhm.
0: Mhlambe umkhwenyana wakhe abona kulomama esakhula nabo endleleni noma babengebona basekhaya babeyomakhelwane kodwa ngoba loya mama wayewumadlamini nami ngizalwa umadlamini emndeni esikhule izwane emndenini.
1: Mhm.
0: Loya mama wayegood ekshayeni ibhodi. Saka kunemcimbi. Fana ngisholo yena ukuthi ebhodini mina.
1: Yeah.
0: Ngifuna ukuthi ngizosebenza nobani nobani ayikhombele yena.
1: Ehhe.
0: Yaba. Abaxhosha bakeze ezana kuye emabhodini ikhishe nami ikhishe.
1: Mhm.
0: Yaba. So umuntu nomuntu usuke ebhazi ukuthi yini agudi kuyani. Ngaphandle kokho ukuthi sasabelele isitori. Saka umuntu nomuntu uyazazi la egood khona. So uma ukuthi umkhanyela wakho mama uyazazi ukuthi uyena ugood ekusele ahlake yabona enze zonke izinto. So uzokwenza lokho ngoba uyazazi ukuthi ngayekhaya vele yimina ugood lokho. Yabo uyabazi abafowabo ukuthi o usibanibane unezazi uyena esesomthuli ukuthi akalanda ukuthi uyena ozodla ababhoni. Yabona so lento ihle isona ke right.
1: Okay.
0: Yabona so mhlambe mbumama correct kodwa futhi mhlambe kodwa futhi mhlambe naloko akucabanga mhlambe akube mhlambe ukuba abayesebenza ngoba ezazi ukubuyela
1: ngoku
0: that like
1: okay
0: yabona so maybe akakalinde aphinda abone ukulandela ukuthi usayibona lento mhlambe abantu ambuze futhi kahle futhi ukuthi asibaka kudlala ngayo.
1: Mhm.
0: Abuze uyindaba yesibani bona abakwazi yini ukwenza ngani futhi.
1: Mhm. Okay.
0: Ngani le bese iva ngaba. Mhm. Again boss.
1: Siyabonga. Ngizoyifaka nje mangiqeda ngeyincengo ngizoyibuyisela. Siyabonga. Sengenzele ukuthi nobengayizwanga mhlawumbe uzozo ukuthi yini la ipick up ile kulungile sizoyibuyisela nje kungekudala 0604807164 awubakithi webantu besifazane sifunise nje ukushintsha isondo hey mina ngiyangiqhumela imoto isondo kwangena angazi liyangena lapha nkulunkulu lati nje flat manje kunganethi kanje freeway monto vele sikhulile ngathi angazi njani manje ngihle sikhona indoda engawashinto isonda iyiphutha lelo ngangijomba phezukwazi ama inle i crew ngangijomba

namhlanje ekuseni inkulunkulu wethu siyazendlala siyazendlala baba wethu sezulwini siza kuwe simaniginiki siza kuwe baba simanxeba nxeba siza kuwe inkulunkulu siyopha baba wethu sezulwini siza kuwe sinethemba lokuthi wena uzosula le inyembezi lokuthi wena uzosibandisha lamanxeba inkulunkulu wethu eminyaka ngeminyaka sinethemba baba wethu sezulwini ukuthi wena uzolthusa lesi sitsha phambi kobuso bethu siyazi wena nkulunkulu ungakwenza konke necebo lakho lingevinjwe athi uDavide mina ngiphakamisela amehlo akhe entabeni usizo lami livela kuwe wadala izulu nomhlaba aqhubeka besethi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa ngikwesabo kubi ngoba ngiyazi ukuthi wena unami athi intonga yakho nodondolo lakho ziyangiduduza ula nkosi yami ongcwele uzolungisa unkulunkulu itafula phambi kobusoba buningi izimo ezenzakalayo uzolungisa unkulunkulu uzoliprepara itafula don't give up ngoba unkulunkulu womusa uzohleze nawe namhlanje ekuseni siyathandaza unkulunkulu wethu asikho isikhali esilolele wena esiyakuphumelela ngakho ke sithi makudeduba umnyama kuvela ukuganya iindlela zakho mayivuleke iindlela zakho mazikanye sithi mukhali yende yendelele muka suta manesta balasta patmino sepa mate ungunkulunkulu wabaprofita ungunkulunkulu wababa nomama make kudeduba umnyama bese kuvela ukuganya iindlela zakho mayivuleke iindlela zakho mayikhanye ekuseni siyathandaza unkulunkulu wethu makubabiyele labe khona ubabambe ngebhandeli kamoya ongcwele labe khona khona abanye basemigaqweni abanye bayemsebenzini abanye bazovuka bayemsebenzini abanye basezibhedlela bakhumbule moya ongcwele kuphi nakuphi labe khona abanye bazoya ezikoleni babiyele ngebhandeli kamoya ongcwele wena wehluleka kukho kukuhlulayo unkulunkulu wena ungumgangatho udonga kuvela indlela wena uyavela nasehlane wena unkulunkulu onkulunkulu ongadelani wena uyaveza indlela wena uyaqamba la amasu nala ubona khona wena uyindoda yabafelokazi wena unkulunkulu umondli weintandane siyabonga baba ekuseni siyabonga baba ongcwele siyabonga ngamandla othe wasipha wona siyabonga unkulunkulu wethu ngamazwi siyabonga ngabantwana othe wasipha wona siyabonga unkulunkulu ngemisebenzi siyabonga unkulunkulu nama networks ama relationships othe wasinikeza wona siyabonga baba ngemishado sibonga